0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa, sigon sa inyong madungog, walay labot kini istasyon.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon, nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.
3: Sairon ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sairon ta! Og, ari ang inyong anchorman, Mr. Kick!

Kabida, maayo nga otto ka natong tanan. Happy Sunday. Sa ngalan sa tong station manager, Ma'am Rose Bulpa, og siyempre, kay Engineer Wolfie Orio, og sa atong kaubanan speakers lawak si Papa Kibs. Osbong ko, maayo nga otto, happy Sunday, manabuans. Okay, kagabi mga kaigsuunan, mga kabida, atong nakita o atong nadungog sa social media platforms ang Ridge Convention nga gipatigayon dito sa siyudad sa Davao City kagahapon. O dito kini giheld sa Davao Convention Center. O dito nadungog o nakita na to ang mga personalidad, mga VIPs na ni atin sa maong convention coalition. Dito nag kadaiyang mga prinsipyo o mga kiningni ang mga panlantaw ang atong nakita o nadungog. Padayon kita unya. Kinibahin ang mga kabida, gihatod ka na to ni Mama Juan Relampagos Kapuyan. Kona Juan Hintilis Relampagos Kapuyan. Atong executive assistant kona secretary to the mayor dire sa siyudad sa Panabo. Gani mga kaigsoonan, mga kabida, ato nang nakita at pag suri-suroy ni Ma'am Juan Relampagos Kapuyan. Dili man ni nato mahatagan og daotang mga panlantaw, mga kaigsoonan, kay trabaho man usab kini sa usa ka secretary to the mayor, at the same time executive secretary. Gani ang buluhaton in behalf kay City Mayor si Joe Relampagos, kay sayo man jud ni deklara mga kaigsoonan, mga kabida, ang team RR o si Joe Relampagos for governor, Edwin Relion double R. Oga, siyempre, dili sa siyudad sa Panabo, dili na kayo mo concentrate si Mayor o si Joe Relampagos, mga kabida. Kaya naman si Ma'am Juan ang gi-pronounce na na mo'y muhulip sa gibakanting posisyon ni Mayor Jose Joe Relampagos. Aga, siyempre, napunya si Ma'am si Boss GM Relampagos. Boss GM Hintilis Relampagos. Ang number one city councilor sa kasamtangan dire siyudad sa Panabo. Og mao kini ang matud pa katandim pagka city vice mayor ni Mayora Juan Hintilis Relampagos Kapuyan. Muna daghan kayo mga komento adunay negatibo kada kasagaran, positibo, mga kaigsuunan, mga kabida. Kaya nga naman, naman po'y mga nag-negative. Pero dili gyud din as in negative na pagpanlantaw, mga kaigsuunan, mga kabida. Kaya ang trabaho man gud ni Ma'am Juan Relampagos Kapuyan, mga kaigsuunan, trabaho sa executive. So dili na lisod kaniya kung tugutan sa itong mga kaigsuunan ng panabuans na mo'y muhulip sa iyahang amahan kay mo papili magini pagka-gobernador, kay siyempre last term. So sa kuha pong kabahin, mga kaigsuunan, anong salain mo po na ako i-bilin ang maong responsibilidad dito na sa kong anak kay naswito na po o nasayod o hanas na sa trabahong executive. Bitaw. Okay, mga kaigsoonan, mga panabuans, particular sa Panabo, kung aduna ka mo yung mga komento o angay natong ipaabot kay Ma'am Juan,
ala pwede ka mo text kung dili ka mo gusto sa atong FB live, ala pwede ka mo text sa atong cellphone number sa 0963 06 78 491. Okay, akong balikon, pwede ka mo magpaabot sa inyong mga komento, mga suggestion o gaon sa mga ang inyong gusto ipaabot dito kay Ma'am Joanne Relampagos Kapuyan. Ala, text ka mo niining maong numero sa 0963 06 78 491. Hala, kaya ato ka ng tagag pagtagad o ato ka ng ipaabot dito ka Ma'am Joanne, kay once a week nagabisita ka ako dito, kaya mamang ka na ang atong kiningni ang schedule. So gikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw nga Biyernes, inyo makita si Ma'am Joanne na nagalibot-libot ka na sa mga kabarangayan kapurukan nining maong siyudad sa Panabo. Kaya siya man in behalf kay Mayor, kay si Mayor pod, ato mapot siyang sabton na mo expand na siya, mo tabok na siya sa ubang mga munisipyo o siyudad sa Long Provincias, Davao del Norte. So ato po na sabton na dili kini sayong pamulitika mga kaigsuunan. Kung ato kini hatagan o bagwan na, kung ato kining tukion pagmaayo, ang kining niya paglibot-libot ni Ma'am Joanne sa mga kapurukan, kabarangayan ining simong syudad, parte ka na sa serbisyo publiko. Kaya naman sila itawag na ang serbisyo ipaduol sa ganghaan sa atong mga tagsa-tagsa kapanimalay. So mo ka na ang programa na diin igo lang o gipadayo ni Ma'am Joanne Relampagos Kapuyan, mga kaigsuunan, mga kabida. Okay, akong balikon nala, ipaabot ninyo kay ato kanang ipaabot ang inyong mga suggestion, mga komentaryo, mga comments o ang gusto po ninyong i-apply sa inyong mga komunidad, mga kapurukan, kasityuhan o kabarangayan. Kay andam tagana si Ma'am Joanne Relampagos Kapuyan na tubagon o dawaton, paminaon ang inyohang mga panginahanglan o ang gusto ninyong ma-servisyuhan, mga kaigsuunan. Kaya pipila ka adlaw sa itong paglibot-libot, mga kaigsuunan, mga kabida. Nag-limit na kini og mga comparison. Gani. Adunay mga pipila ka mga barangay officials, mga residente sa itong mga nagkadaiyang mga barangay na itong nahinabi. Siyempre, basta medya manggod. Ang unang pakutana da, o kumusta? On sa may katikaran, sa may dagat sa politika, particular sa siyudad sa Panabo. So kita po, isip media practitioners, hindi ko lang po ito naminaw o nag-koleksyon sa mga nagkadaiyang mga opinion, mga komento, mga suggestion o whatsoever. So busa, ato ka na silang atong mapaabot ang kanyang mga mulo, ang gusto nilang mahitabo. So inana siya muna ay trabaho sa usa ka media practitioners. O diha, makadungog kita og mga comparison. Sama na lang kay Double G o kay Hubahib-Hubahib. Nag-pronounce, nag-deklara naman na si Vice Governor Klang-Klang kung Clarice Hubahib mo may mag-gobernador. Si Kuya Edwin ang kasamtang gobernador, mag-busy gobernador sa iyahang anak. So diha na nigawas ang mga komparison, mga kaigsuunan. Diri kay Mayor Joe, yapong anak, ang mamahimong mayor. So inana ang sitwasyon karon. So ang komparison ni anak, mga kaigsuunan, ano gano'y dakong kalainan. Okay nga naman. Kay ang trabaho ni Vice Governor Legislative. Ang trabaho ni Ma'am Joanne Executive. So siyempre, niya mo papili siya pagka-mayor. So ang iyahang gimbuhaton, so
So mo na giingon, eksperto na siya. Di na siya mukuan pag transition time. Kay iyahan na mga nasulayan og na prove na gyud niya na ang buhaton og responsibilidad sa usa ka executive kaya na niya nga trabahoon. So dito sa Picas Bahin, si Vice Governor kay usa man ka legislative, so iyahang as pagabuhaton executive na pud na trabaho, so mo-adjust na pud. So inana ang mga comparison. So medyo adunay lamang, so adunay may kalainan ka kay ang trabaho sa usa ka executive. So si Juan, Ma'am Juan, for mayor, executive. So kasamtangan niyang trabaho, executive na trabaho. So dili na lisod kaniya makaigsuna. So dito sa Picas Bahin, so mo sugod pa siya og trabahong executive kun mamahimo siyang gobernadora. So inana siya makaigsunan. Mo na kalahian. So kining atong executive secretary, secretary to the mayor, so mo na inaandan niyang gimbuhaton ang iyang trabaho isip executive. So inana, so ipaabot ang inyohang mga komento, mga suggestion o unsa man ang gusto ninyo ipaabot, kaya ipaniguro nako kaninyo mga kaigsuonan, mga kabida, mga panabuans na ako kanang ipaabot dito mismo kang Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan, mga kaigsuonan.

0: Okay. Nahana tayo texter dahil, no? Atong shout-out lang mi diri sa Chowking, Tuda. Ay sa may kay Baar, Dindin, Labaho, Tonyo Junior, Iman, Samua, Presidente, kay Buboy, Pabiana, o kay Boss Junix. Okay ha, maing utok kaninyo mga boss. Happy Sunday. Mukini ang unang ni text ka na to dire sa atong text line number na itong gi-plug. Maguhay lang sa 0963-06-78491. Okay, ako Osbon, shout out mo diha sa Chowking, Tuda. Dire ka na sa Ciudad Panabo. Kay Baar, Dindin, Labaho, Tonyo, Junior, Iman, og sa ilahang presidente kay Mr. Buboy Pabiana. Okay, amping mo diha, amping sa inyong pagbiyahe mga boss. Og maing udto, happy Sunday po ganin mo diha kay Miss Sabana. Okay, happy Sunday sa tibok pamilya. Okay, balik kita makaiksunan. Ang kining ni ang obligasyon manggod mga kaiksunan kon ang responsibilidad na imuhang sudlan kung naanad ka na, so dili na gyud lisod pa. Kaya matod pa ni Ma'am Juan manggod sa atong pakighinabi kaniya, matod pa niya iyang ipadayon ang nasugdang mga serbisyo nga gidalit sa iyang amahan ni Mayor Joe ngadto sa atong mga kaigsuonan panabuans. So daghan man gyud taga nadungog ni atong iyang state of the city address ni Mayor Joe Rilampagos. Ubay-ubay gyud katong mga proyekto mga kaigsuonan mga kabida. Unya pahuman na ang iyang termino kay 28 na po, 27, 28 ang presidential and local election. So di na gyud kana mahuman ni Mayor Jose Joe Rilampagos. So mo na kani karon preparation, mo kana ang tahakon, mo kana ipadayon ni Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. O, kanang mga programa, serbisyo nagisugdan na din na dili gyud matapos, I'm sure. Kaya pipila na lang gud ka bulan, kung 1 year na lang kapin mo kanaog na siya hang posisyon isip city mayor si Mayor Joe Rilampagos. Nya matod pa ni Sabana, shout out kukol sa pamilya Ambi niya sa tanang mga taga Krislam community. Niya pipila lang ang mga tarong sa muka niya. Pipila lang yung tarong niya sa Krislam community. Bisa pagdili tarong, mayong unto og happy Sunday sa tanang taga Krislam community. Enjoy, enjoy na inyo ang Sunday. Og managingon kay Sunday, drink moderately. So inana na siya. So atong balikan mga kaigsoonan, kagabi sa Ridge Convention deklara na dito mga kaigsoonan makabida ang kandidatura ni Mayor Jose Joe Rilampagos pagka-gobernur. Og si akong i-correct dai Alan Relyon. Si former city mayor sa Tagum City, Alan Relyon, formal nang giproklama kini ni reforma president Attorney Pantalyon Alvarez. Ang Double R Rilampagos for governor trillion for Vice Governor. Oh, kagabi ka na, may gala kagahapon sa Ridge Convention Coalition diya sa may Davao Convention Center, siyudad sa Davao City, Davao del Sur. Oh, gato pong nakita dito ang pipila ng mga personalidad sa national o sa nagkadaiyang mga lugar. Og dito ato pong nakita dito ang nagkakapalong. Og muna igingon mga kaigsuunan na sa musugutag sa dili ang kapanahonan kung may magdikta. Mauna gina siya. So lagoy posibilidad na ang kisada diha sa kapalong, lungsod sa kapalong WLRT, unang distrito, mogoy ipanawagan sa katauhan sa kapalong si Vice Mayor Kim Quezada. Kay gani mga kaigsoonan ha, wa mang ginilang pangandoy kining maong posisyon politika. O igo mang gini sila gikumbinsi, gibalik-balikan, gikumbinsi, para lang mo intras politika. O gani kini si Vice Mayor Kim Quezada, nahimo na kining konsihal, wala pa'y pinili ay ni atong 2025. Kay hulip kini ni Attorney Hara. O nabakante ang usa ka slot sa maong councilor, municipal councilor. O kini si Vice Mayor Kim Quezada mao'y gi-appoint. O sa pag-abot sa pinili ay 2025, nahimo kining number one municipal councilor sa lungsod sa kapalong. So wa ka na gituyo ang katauhan ang pili og ang panahon ang nagbuot niya na mga kaigsoonan og ang panalangin sa atong labawong makagagahom. O niya karon siyempre ang atong Vice Mayor Marites Timbol nagatubang mga nugkaso nasuspindi. Og mao ka na law of succession mga kaigsuunan, mga kabida, nahimong Vice Mayor si Vice Mayor Kim Quezada. Og panawagan sa mga leaders na nianang maong lungsod, Quezada for mayor na pud. Oh, iya linya ni Governor Jose Joe Lampagus. So muna giingon na wala nato gipangandoy apan kung pagbuot sa katauhan o binuligan sa kapalaran o pagbuot sa kahitasan, mahimo gyud, posible gyud na basin mo na kini ang in sa mga timbol. Kaya dili magyud tanan panahon mga kaigsuunan, ang tanan aduna gyud katapusan. Kung dili nagutso sa katauhan, wag kay mahimo. Kay ang tanan pagbuot man sa atong mga katauhan sa nagkadaiyang mga kalungsuran. So ang pangalang Quezada niya ng maong lungsod mao manggoy singgit sa labi na sa atong mga kaigsoonan lumad porbida ato gyud nasaksihan kung bisan wala pa PAY pista na kanon ay sa residensya sa mga Quezada. So muna gingon si Vice Mayor Kim Quezada, bisan pa mo dumili panusaon man ang singgit sa katauhan mga kapalunginians Kim Quezada for mayor man yun. So ang atong Vice Mayor nagdumili yun, wala yun siya tubag sa atong mga pangutana sa atong pagkighinabi kaniya. Kaya nga naman dili siya gusto kaya nindot o maayo ang relasyon sa Timbol o Quezada. Muna gingon mga kaigsuunan, ang politika walay permanenteng maayong relasyon. Kaya sa matag karon o kunya, aduna gyoy kausaban o aduna gyoy decision making na mahitabo. So mao ka na, ang mga tao kay gusto naman purog bagong hitsura sa politika sa kapalong. So muna nagmadusog sila sa pagkumbinsi kang Vice Mayor Kim Quisada na mag-mayor karong umabot na 2028. O gadunay gamay nga nasilip sila na medyo katinawan sa ilahang panawagan kaya nagakuyog naman, nagauban naman sa mga panagtapok si Vice Mayor Kim Quisada sa grupo nila former Congressman Attorney Napoleon Alvarez. Oh, so medyo nakasilip sila o ganindot na kwan. Kaya nakita na ang presensya sa mga Quisada sa panagtapok kung adunay mga panagtapok ang maong grupo. So medyo nabuhi ang ilang dugo mga kaigsoonan kaya medyo gitubag daw ang ilahang hangyo o panawagan sa mga Quisada. Muna itong hulaton lang na to na mga kaigsoonan. Happy Sunday. Mayong udto kang Honorable Municipal Councilor Ronald Pobre Punbong Dimaya. Siyempre kang Madam Mina Lapos Dimaya sa mga Dimaya family da sa lungsod sa Kapalong sa Santo Tomas Davao del Norte. Mayong udto, happy Sunday kaninyong tanan. Okay. Og aduna pay pahabol diri ang kinini ang tuda diha sa May Chowking ha. I-greet usab daw ang Chowking Panabo ha. Si Iman Agoy Saraw Michael Tuncha. Vice President Tamo. O din si Michael Tuncha Sibil ang Vice Mayor sa Maong Tuda o diya sa may Chowking Dres Panabo Tuda diya. Okay, usapin ko mayong udto kanyong tanan diya. Amping ka mo sa pagbiyahe sa adlaw nga Domingo. Okay, akong balikon mayong udto, happy Sunday sa Dimaya family, ilabi na kang Honorable Municipal Councilor Ronald Bong Dimaya o kay Madam Mina Lapos Dimaya. O gani init kayo ang kuanda sa Santo Tomas. Sa dihang dito ta nakabisita kita atong sa session, medyo dilip ayo ang dagan sa maong session. Sa iyo nag-adjourn kay medyo adunay tensyonado. Okay, balik kita sa Panabo. Adunay mga pipila ka mga concern na matod pa na dili dayon maaksyonan ni Ma'am Joan. So ako sa pong ipaabot kaninyo mga kaigsuonan ako dos Panabo. Ang tanan manggo dili magudayon na dayon makiter mga kaigsuonan kay agi man naoga proseso. Kay adunay mga dokumento na panginanglanon labi na sa mga billing. So iagi ka nagproseso mga kaigsuonan nya dito adun naging mga dilatar na mahitabo apan gihimo ka na gitrabaho jud ka na sa team Rilampagos mga kaigsuonan. O gani kita mismo saksi kita dito na ang kadaghan sa katawhan na nagaadto sa balay o sa opisina pero ang tanan gikater ka na mga kaigsuonan. Kay dili gusto si Mayor Joe Rilampagos na adunay mabihain ang tanan na muadto matagad yun gana mahatagag pagtagad o masolusyonan ang ilahang mga panginahanglan. So kana inyong giwa na dugay so ibase ka na sa proseso. Kaya di man pwede na isolder ni Mayor tanan ang maong mga problema labi na sa billing kay intaw loy po kay atong mayor na shoulder na billing da tag 50 mil. Adunay katong dito ko adunay pipila ka kaigsuonan nato dito na inay billing na 120 adunay 80 pa to. So kanang tanan iproseso ka na mga kaigsuonan. Pasalamaton ganita kay mga staff ni Mayor Dea sa pagpanguna ni Ma'am Joan. So ma solusyonan, pero dili lagi dayon na diha-diha dayon kay adun na may atong himuong proseso. So muna gingon kay kita may nanginahanglan, so naputang ato kong hulaton naagyo na siya. Kay kundi po nato tamo sakripisyo, dili po mapostro. So kanang tanan mga kaigsuunan, masolusyonan. Basta mo abot dito sa opisina ni Mayor Joe. Kung wala si Mayor Joe, naaman si Ma'am Joan. Mo kanay mo hatag, mo'y mo aksyon, o mo'y tubag sa inyo hang mga panginahanglan. So, muna'y gingon, hinahinay lang good. Okay, ang tanan, nanginahanglan, so, dili man good po, inana po ang atong mayor na shoulder tanan. So, ana lang siya. So, diripot sa Barangay Santa Cruz. Di may sa may tundo. Salamat kayo, sir, kay ni Adto si Ma'am Joan sa amuang purok. Purok dos. Lagnas. Tundo. Ayo, katong Missouri si Ma'am Joan dito. Muna yung makaigsuunan. Basta doon nila ay imbitasyon. O ahead of time, mabutang dito sila hang bulletin board. Action, dumato yun na si Ma'am Joan. Basta doon ay formal invitation. O nga, personal nga invitation. Wanto ka mo, bisita ka mo sa yung opisina. I'm sure, atuan yun na siya kay matod pa ni Ma'am Joan. Kalipay niya nga makita ka mo, nga mabisita ka mo sa inyohang kapurukan o kabaranggayan. So, inana na siya. So, diripot sa Barangay Kyutoy. Okay, sa mga, may tama day, no, si Ma'am Marites Montenegro. Okay lang, sige lang, ma'am, kaya ako nang ipaabot ka, Ma'am Joan, na imong concern.
1: Although I'm quite aware that here and there

Lumbin. Ipaabot po Mr. Cake Sir ang tubig na mo dire color chocolate. Ha? Dugay na napanahon kini among tubig dire ang color brown. Sabi tubig color brown. Sa Purukdos. Diha magikan si Ma'am Juan, dapat inyo na tong gi honghong dito. Ah, sige lang ugma ato ning appeal dito. Mr. Lumbin. O sige, ako ning hatag ang imuhang cellphone number aron matawagan ka mismo dito pohon sa akong pag ato sa opisina ni Ma'am Juan. Kaya inyong concern da ang tubig perting brown kay color. Yawa ng tubiga na brown ang color. O di sa barangay Santa Cruz Purukdos. Sige lang sir, kaya ugma pohon ako nang i-appeal ang imong concern. Kanang inyong tubig na color brown. Kuyawan tubigan o eh. Color brown.

Og mano mga kaigsoonan mga kabida. So good pa lang kini. Inyong i-take note ka ng maong cellphone number. Kung gusto ka muna muagi diri nining maong numero. Og kung nagkaalanganin ka mo gato sa opisina sa atong maabot na mayor, Ma'am Joan, ala, pwede kay ako'y magpaabot ana dito. Ako mismo ipaabot nako ang inyong mga sentimento o ang inyong mga concern. Ipaniguro nako na maabot ko na dito. Kaya akong ipakita ng inyong mga mensahe aron po da siya mismo og maaksyonan dayon. Kailain na po na ng tubig color brown. Kadugis panahon. Sa mali na si Mayor o Kapitan Taran diya. Linyada man kami ni Mayor Joe. Wala na makapaabot niya na inyong concern. Si Kapitan Taran, Alger Taran. Dugay na panahon ang problema na mo rin nga tubig color brown. Pati po na si Kapitan Alger Taran diya, brown po din ang tubig. Ato ni susihon bi kay para atong masayran atong siren kung unsa ka tinuod ng tubig na color brown. Porbida ng tubig na color brown. Wala tulog siguro si Kapitan niya Alger Taran. Kay wa maka lain siguro glinyas tubig si Kapitan Alger Taran niya. Kay nga nung ang inyo hada color brown man. Unyang iya ha, tinaw. Unfair kayo. Sige lang, kaya ito nang tawagan si Juan. Si Kapitan Alger Taran nga nung lahi ang colors inyong tubig da ni Mr. Lumbin. Ugang iya ha, lahi. Nga nung lahi-lahi maglinya. Og matod pa ni Agaw Mina Ipi Lapos Dimaya. Blessed morning gaw, salamat gaw. Kini po da ang pamilyan di Maya Manggod. Money ang ilahang residensya. Nahimo na kining gathering place. Kaya nagkadaiya o nagka mga ubang mga sikta mga kaigsoonan. Diha ginapatigayon ang ilahang mga kuan pag tapok ba. Og matod pagod ni lagod pagbida ang maong residensya. Muna'y giingon na kuan kayo, bliss kayo ang maong residensya. Kaya nga naman ang grupo, mga sikta, pag-ampo, pag hisgot sa mayong pulong, paghisgot sa mga kuan ba nagkadaiyahang mga sikta, diha gina patigayon sa Dimaya.

residence. Okay, welcome ang kanunay good. Why gipili kining mag-asawang Ronald ug Mina Dimaya? Ang tanan, welcome. Bisan gani itong mga kaubanan sa buhat, sa media, bisaga adunay dili maayong mga gihimo, welcome lang gihapon kay kining mag-asawa. Mo kini ang nituman mga higala niatong ipananglitan na mga karnerong nawala, mo to'y pangitaon. Katong mga karnerong tarong na naana, di naman to pwede pangitaon. Ang katong na missing, nawala, mo ka to'y pangitaon. So, ang tanan, welcome! Mo ka na ang residensya da ni Madam Mina o ni Cons Ronald Dimaya. Okay. Oh, happy ta kita mo, ano, mo naog ang tilon sa itong tulumanon. Okay, akong Osbon, mga kaigsuunan, mga kabida. Ilabi na sa itong mga kaigsuunan panabuans.

Ma'am Joan Relampagos Kapuyan. Oh, hala, text ka mo dire sa 0963-06-78491. Host mo na ako, mga kaigsunan, mga kabida, panabuans, 0963-06-78491. Oh, paabot ninyo. Kaya ipaniguro na ako kaninyo na ato ka nang ipaabot mismo, personal, kang Ma'am Joan Gentiles Relampagos Kapuyan. Okay. Okay, wala naman kita igong oras, ha. Muna yun, mo kini atong sugos, sinugdanan sa atong pagbuhagay sa krusada sa atong umaabot na City Mayor Ma'am Joan Relampagos Kapuyan o kay Boss GM Gentiles Relampagos o siyempre sa atong umaabot na Governor Jose Joe Relampagos. Okay, wala naman kita igong oras. Hangtod sa Sabado pohon. Kaninyo igalas kahina na Mr. Kick. Sangalan sa inyong sangalan sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa. Sangalan engineer Wolfie Orio o gilabi na sa atong kabuuban ng speakers lawak si Papa Kips. Kaninyo igalas sa kahanginan Mr. Kick. Moing kaninyo maayo nga udto. Happy Sunday. The like

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawan sa Panabo.

sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may titig at may limit.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyona.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

sa atong mga atong vice mayor, ang ato pa siyang vice mayor nga supportive kayo, no? Wala lain ang ato pong buutan nga kugihan nga may nga vice mayor. Wala lain vice mayor engineer Franklin Hinteles. Ingman usab sa atong mga konsyales, ang atong number one councilor, si Boss GM Hinteles Rilampagos. Ug sa ato pang isa ka konsyal, si Umar Ranain, ang atong konsyal nga dili daw gwapo pero uso tinuod na. Ug ang ato pang konsyal nga batan-on ug ambungan, konsyal Jano Paulo Hinteles. Ang atong Mr. Rice, ang atong kuya, konsyal M.M. Blase. Ug ang atong kuya pang isa, no, ang atong idol, Kuya Luloy Sumampong. Og ato pang isa ka konsyal si Engineer Ronald Ang, si Konsyal Janet Tanong ug si Konsyal Ayan Catalan. Ingon pagyapod sa akong isa ka boss, walay lain ang akong dagananan usab kung wala si Mayor, no, ang atong buotan nga Executive Secretary for Ma'am Joanne Rilampagos Kapuyan. Daghang kaayong salamat nimo, Ma'am, kay wala gid minimo gipasagdan. Sa kapikas sa atong mayor, ang supportive kayo ng kapikas sa atong mayor, daghan kayong salamat sa kanunay Ma'am Josephine Hinteles Rilampagos sa imong kaayo. No? Daghan kayong salamat niyo, Ma'am. Og sa atong board member, ang atong board member sa Distrito 2, walay lain ang ato sa mga buutan ng attorney Jigs Rilampagos. Maing hapon sa imo din na attorney, daghan po kayong salamat sa imo sa kanunay. Ang atong municipal councilor po sa Municipality of Carmen, ang isa sa anak sa atong mayor, si Konsyal Bumbor Rilampagos. Sa tanan mga ginsakupan sa atong mayor, no, labi na sa iyahang mga close in din, ano, sa ako kapila na kagibalik, sa inyo, daghan kayong salamat sa inyong pag-amuma, sa inyong maayong pag-amping sa atong mayor. Kaya dili na ta makakita pag mayor sa gingon na ako sa kanunay, dili na ta kakitag mayor nga susama sa atong mayor karon nga si Jose Joe Rilampagos. Daghang kayong salamat sa inyo sa inyong pag-amping saya. Daghang kayong salamat. Labi na sa iyong close-in nga si Bunso, no? Daghang kayong salamat, Timoso. Ingo man nila ni Kevin, ilan ni John o kay unsa ni kang Charles, no, daghang kaayong salamat ninyo din. Ako mga anak dito sa Dubai, maayong hapon sa inyo dinanan. Musta na mo din ako, uban si mong mga kaubanan din si mong panimalay, hinaot-unta okay ra mo sa kanunay, anaunta ka mo kanunay sa maayong panglawas, amping ka mo kanunay din sa Dubai. Ingon man sabi si sana ko kanak, si really ka diyo na, goy, kumusta ka na? Hinaunta board nga kamo din na uban sa imong pamilya, naunta ka mo kanunay sa maayong panglawas, sa imong kapikas sa kinabuhi. Kay Nining, kumusta ka na dyan? Ingat kay palagi dyan, lalo na sa dalawa kong apo, kay Kina Saki at saka kay Plongplong. Ingat kay dyan sa Dubai. Kay Gisil hinakay Pilinyo sa Paris. Amping din na kanunay sel. Kay Rosil Nuda sa Japan, kumusta ka na anak dyan, sel? Kumusta ka na dyan sa Japan? Sana'y okay ka lang dyan palagi. Nasa maganda ka sa ng pangangatawan palagi. Kumusta naman dyan apo ko dyan at saka sa asawa mo? Ingat kay palagi dyan sa Japan. Kay Pai sa Hong Kong, mayong hapon sa inyo dinahan. Balo ko nga naminaw siguro mo karon, nagtanaw mo din na sa imong duha ka best friend kay Miss Sikihor o kay Olive, no? Salamat kay sa inyo, sa inyohang pagmaayong pinagsamahan ninyo. Daghang kayong salamat ninyo din na. Uga natunta nga kamo kanunay magtinabangay kay sa inyo na ang inyohang pagtinabangay mo'y makaayo sa inyohang kaugmaon pohon kay parehas mong tanan nga na ay mga
unsa ni na gipaningkamutan nga nung naamo din na aron kamo makasuporta sa inyo ang pamilya labi na sa inyong mga anak. Baluko ko unsa kadako inyong sakripisyo din na. Mukamutan ang mga Pilipino din na no. Nga na din na karon nga naningkamot no. Amping mo kanunay, kanunay mo magsinabdanay, magtinawagay kung unsay mga problema sa ingon ana. Anak ninyo makita kung unsa gyud ang Pilipino. Amping mo kanunay din na sa ingon anako, din na sa Hong Kong. Daghang kaayong salamat ninyong tanan. Sa Tris Marias ni Pai, sila si Akalay, si Kiana, si Krisya. Ingat kayo diyan palagi sa Luzon. Sa Davao, ina ni Regine, no? Ila ni Regine, ila ni Alper, ila ni Richmond. Pasinsya naman kung katong imong gingon sa koa nga usahay manggod nga di na ko mabantayan, no? Nga di na ko maisip sa inyo din ha. Pasinsya na lang yun. Uga, sinanong makabawi, rigihapol ko sa inyo ang tanan din ha. Sabi na ilan ni Regine, ni Richmond, ugang ilan ni Ralph, ugay Bina, no, sa iyang mga anak. Kung anaaman sila karon sa Davao Oriental, hinautunta, naamo kanon ni Pud sa maayong panlawas. Dito sa Davao, ilahan ni Fililim, mo, maayong hapon sa inyo dinaning, kumusta naman mong tanan, dugay-dugay na punta wala magkita-kita. Dina sa imo mga kisakupan kay Ain, ila ni John Lino, dina og ila ni Dudong Bernido, kay Helen, ila ni Cyrus. Sa iyong pamilya ni Cyrus, no, ila ni Gary Lim, og kay Marty Lim, og kay ila Arlene dito sa Mabini. Og sa mga taga San Isidro, mga Undoy og mga Lim family. Maayong hapon sa inyo. Ginisab sa atong barangay San Vicente, ang akong kauban nga wala gyud paglubad, hantud karon daghang kaayong salamat sa kanunay sing hinaut unta ika magpabilin sa ingon ana arma pamarisan sa uban. Lain ang atong konsyal diri sa atong barangay San Vicente nga naay prinsipyo. Irsilita ising apat. Ingon man sa imuhang sa ato ang senior citizen president si Marirut Ortigosa, daghan po kayong salamat, imo Marie, sa imo pong kaayo. Ug sa to ang IPMAR, ang atong IPMAR nga kugihan po kayo, maskin mantod ingon ana ang iyang kahimtang, pero siya kanunay, muy masampit ni taon sa ato ang Big Mama, kung asa sila nailakwan nga importante. Ang iyain taong sakyanan, muy magka, kung sanis kanunay makulata, og asa sila padulong. No? Daghan kayong salamat, imo Liam. Labi na gyud sa imong maayong pagdumala sa atong mga tribo din sa atong barangay San Vicente. Yung man sa atong ISKI chairman, si John Mark Mirabilis, uban sa iyahang mga ISKI councilor, kumusta namang tanan amping mo kanunay? Sa isa pa nato ka kunsyal diri sa atong barangay San Vicente, ang anak sa atong idol Luloy Sumampong, atong city councilor, walay lain si Angel Sumampong. Ug sa ako pa isa pa nako kamigo dito sa Baghdad, si Choi Mirabilis, maayong hapon sa inyo din na Choi. Kumusta na mong tanan uban sa imong pamilya, sa imong kapika sa kinabuhi nga si Chandel. So ban pa natong mga grupo no, maayong hapon sa inyong tanan, maayong hapon. Sa atong mga department head, maayong hapon sa inyo ug sa ato ang mga kapitanes. Sa mga konsyalis at mga pangsyonaris no, sa 40 ka barangay nining atong syudad sa Panabo. Ug sa akong mga kaubanan sa Agila, maayong hapon sa inyong tanan. Ang akong kaubanan sa mga sa barangay coordinator, maayong hapon sa inyo, kumusta namong tanan. Dabidan sa duha na ko kabaga, sa nanyo siya Rodel Cuibas, maayong hapon si Modena Del. Kumusta namang tanan ang mga Halipa family? Maayong hapon sa inyo, ilan ni Irene Remilia Daog, ang isa na to ka-coordinator din sa barangay Nanyo. Ug sa ilan ni Amay Kimpo, ilan ni Kunsyal Uryo. Ug sa ato ang presidente sa Pork Gabid, ay din ano, ang ato pong presidente kasamtangan sa ato ang Unity Tuda. Si Dan Kasumpo.
Sa panako kakapig, ako kaabaga no, dina sa barangay New Pandan, ang kugihan kay natong barangay coordinator, walay lain, Bro Alan Bustamante. Dagang kayong salamat bro sa imong kakugi. Nakita na ito din na ano, kung unsa gid nimo intawon pagpaningkamot na uban sa atong mayor nga halos nahurot na gina nito og improve ang barangay New Pandan tungod sa pud isa sa imong pagpaningkamot labi na gid sa atong mayor Jose Joe Rilampagos. Sa atong mga proc leader din sa atong barangay San Vicente, no, maayong hapon sa inyong tanan. Sa ato ang mga unsa ni sa ato mga leaderest no sa atong grupo din sa barangay San Vicente. Dito day sa GISO no, maayong hapon sa inyo sa inyohang head din na si Engineer Randil Panayangan. Daghang kayong salamat mo Engineer sa imo mga gisakupan lena ni Engineer Kuamag. Si inyo ato ang equipment dispatcher, si Kapitan Pisanya. Dagang kayong salamat ninyo, no? Sa inyo yung kaayo, no? Munang one call away lang ang ginaingon gani nila. Maningkamot yun mo nga inyong maservisyuan ang mga gikinhanglan nga problema sa mga tagsa-tagsa ka barangay, no? Dagang kayong salamat ninyo. GISO officer, labi na sa inyong tanan diha, no? Mga mekaniko, mga operator, ilan ni Ronilo Badana, maayong hapon sa inyo. Daghang kayong salamat ni Manel. Ug sa ato, pag mga uban pang operator, sila Rustom Muhammad, sila si Torion, sila pa ni si Along, kinsa pa man ang uban nga naa din. Ano. Sa atong mga dump truck driver, daghang kayong salamat, labi na gud kay Miljon Milindres. Nga halos nga iyaha na gid intawong tanan itong paningkamutan, nga iyahang magampanan unsay atong mga gikinahanglan diri sa atong barangay San Vicente. Sa tanan natong mga kahigalaan no, at labi na sa atong mga viewers, sa ato ang mga unsay listeners, maayong hapon sa inyong tanan, daghang kaayong salamat sa inyo ha. Una na to isgutan unsa natong atong mga na-accomplish no nga mga trabaho diri sa ato ang siyudad sa Panabo labi na diri sa atong barangay San Vicente. Pinaagi gid po na ito na ako tong pina unsa na nga pinaningkamutan no ngadto sa atong mayor nga atong atong mahimo kanang mga gigiknang lang mga problema sa mga tao. Unya ato kanang panagisgutan sa uban nato naning atong mga pang-istorya-istoryahan karon taud-taud. Ato na basahon kaninya sa screen kamurang dagdasok na magkalisod-lisod na kung nanigoko doon niya ako rabay ilahang mahayon nga di daw na ako ginabasang ilahang mga kuminto dari sa ato ang programa. Kanya si Inday Manggunga no, Swatsing. Salamat ni mo dahil. Pasinsya ka na, no? Wala yun ko makatubag sa imo kay naata sa programa. Basin na unya siguro makaman sa programa sa kakalang tawag o makaistorya na itag mayo. Karider Vlog. Una siya din karon ng ato ang amigo, no? Si Kapitan Rico Canyones. Tagang kay salamat ni mo kuya. Kumusta ka na kuya? Why nindot na kaya siguro ang imuhang kahimtang karon. Tagang kay salamat ni mo kuya sa imo pong pag uban sa to ang programa. Marilyn Labuya is watching. Salamat ni Mulay. Nagang kay salamat always. Good po ni si Marilyn Labuya. Inday Manggunga, matod pa niya, maayong hapon, Kuya Rodyes. Maayong hapon, sige ngunan na ako sa imo kaganiya. Pasinsya ka na yun ako makatubag. Kaya naantas atong programa dari sa istasyonan sa itong radyo.

Matod padre sa atong batan-on og gambungan natong barangay kapitan sa barangay Waterfalls ang atong ka-rider vlog. Matod padre, shout out kuya Idol Padayon sa programa. Daghang kaayong salamat timo kuya, daghang sa ingon man sab sa imo no. Padayon gyud na sa imong mga maayong panglantaw sa imong barangay. Daghang kaayong salamat timo kuya. Ang isa nato ka unsa ni barangay kapitan sa barangay Waterfalls. Andres Gores Usiwatsing ang ato opong amigo ang ako igso din na sa Purok City no, maayong hapon si Mudian. So daghan po kayong salamat sa imong pagtanaw sa atong programa. Alan Lauron Bustamante Usiwatsing, maayong hapon si Mudian bro. Morning atong abdik na barangay coordinator din na sa barangay New Pandan. Nasayod ko nga grabe yung paningkamot ni Mudian bro. Daghan kayong salamat ni mo. Maski na nga atong mayor ni Bilib si Mohan ni anak, si Mohan grabe yung paglihok din na munang halos ang imuhang barangay din na no, sa New Pandan, halos nahurot na ginagkasiminto ang mga kanal, gipang ayos na gino. Hinatunta nga kanantanan unta. Mahurot na gina aron sa ingon ana ang mga tao, dili na gina magkaproblema sa mga kanal o sa atong kalsada. Muna ko bro, Alan Bustamante, daghang kayong salamat niyo. Rita ko magmarmito is watching also yung atong grupo ato ang paglubad nga kauban no ang atong grupo gikan pa kaniadto. Daghang kay salamat ni Moret, daghang kay salamat. Natunta ret nga magpabilin kang inuna na dili unta ka mausab no ang imong kakugi ug sa imong pagkaseryoso. Daghang kay salamat kay Rita ko magmarmito. Inday manggunga matud pa niya nagtawag ko ganina kuya kay mangutana unta ko kung pwede diha magpa-admit sa Rivera. O pwede na diha, pwede na diha. O kay mao nang tulo ka ospital nung naa sa ato ay gamay nga magkuhang assistance sa ato ang siyudad sa Davao, o siyudad sa Panabo, ang Good Shepherd, ang Rivera o ang Kainglit Hospital. Alan Lauron Bustamante, matibas shout out bro. Yes, sobra-sobra pa sa shout out bro. Kumusta naman ka din na unsa imong ginahimo karon?

GC Tulisio, mantun panya Supriti. Sini mayum hapun kap naminaw din sa puro kwatro salbasyon panabusiti. Yes, always manin sila si ato. Tagang kayong salamat ninyo din na sa puro kwatro. Bila ilan na GC Tulisio, no? Ang ping mo karoon na din na sa Barangay Salbasyon, din na sa puro kwatro. Dagang kayong salamat ninyo din. At unta nga okay ramos kanon na, no? Dagang kayong salamat ninyo. GC Tulisio. Dani Sario Aburdo is watching. Uy, ang atong mga amigo, no? Ang atong amigo din na, mga negosyante na atong amigo. Din na sa atbang sa G4, no? Mauni sila kanangin pa nag-iang tindahan. Mauni ang Dani Rice Retailing sa Barangay Santo Niño, Panabo City, near Motor Trade. Yes, kani silang mag-asawa nga pinti kakugihan, si Dani Aburdo, si Jacqueline Aburdo. Dagang kayong salamat inyo, Dan. Dagang kayong salamat. Ugmaing hapon sa inyo din. Hinatunta nga ang customer diha, ubay-ubay na sa inyohang tindahan. Amatul pa ni Inday Manggunga, no? Amatul pa niya. Pero okay na ya kay sani, naan nami diri sa regional Tagum. Uy, sige, sige. Mas maayo po nga naan mo din aron na secured na kaita din na, no? Sige dahi, hinautunta dahi nga dili magdugay ang inyong pasyente din na. Intat mga maayo na unta na siya, no? Kung insama ng inyong ginadala din ng pasyente. Dagan salamat ninyo dahi. Ampul lang tas gino nga unta. Maluwas na dayon ng inyong pasyente.

Romeo Balon is watching. Oy, daghang kareng kay salamat kini sa kay Balon, no, ang ato pong kapitan din na. No, magkanya mayong hapon si mo din. Daghang salamat din na kay Romeo Balon. Karider Vlog, maturin niya, shout out, watching from Water Falls, Kuya Idol. Yes, sa tanan mga katauhan din na sa Barangay Water Falls, no? Gishout out mong sa inyohang buutan ng Barangay Kapitan, si Kuya Rico Canyones. Nagaging salamat din mo, Kuya, Kuya Karider Vlog. Manuel Sario Plasabas, also matupad niya, great picture. Uy, salamat kay ni Moneng, dagang kayong salamat. Kumusta naman kaning Moneng akong kababata pa sa masoon naman si nga asan taon may naabot ni. Munang wakaroon, taon-taon na pagkuha kakitaan ni nga atong amigo si Manuel Plasabas. Dagang kayong salamat ni Moneng, dagang kayong salamat. GC Cubio is watching ang atong pong amigo, no, ang atong amigo ngway paglubad. Always gini siya sa atong programa nga nag-uban sa kanunay. Dagang kayong salamat kay GC Cubio. Ani Sukalid also is watching. May hapon sa inyo din na, no? Kaya Dudong, no? May hapon dong. Salamat sa kanunay dong. Jesus ko biyo, matupad niya, maayong gabi, kap, shout out ko diya. Yes, siyempre, basta ikaw, Jesus, no? Dagang kayong salamat, no? Shout out kay Jesus Cubio.

Matod pa ni Aniso Khalid, matod pa niya, maayong hapon kol, amping kanunay. Yes, dagang kayong salamat ni Mudong, sa gayong unan ako, yung monsab sa imodong, amping pa niya kanunay. Ruina paruhino kadubas, maayong hapon, Kuya Kap. God bless you always. Yes, ingon man po sa iman na weng, dagang kayong salamat po ni Mawing, ingon man sa imo, God bless you also weng, amping kanunay.

Matod pa ni Danny Sario Abordo, maayong hapon, boss. Yes, may hapon po si Modan. Kumuha, hinatuntadan nga nagparid na ng customer din na siya. Nagang kang salamat, Timodan, sa imo pong kwek tanaw sa itong live, pag-uwan sa itong programa. May hapon na lang sa inyo din na.

At si Jong Ditch, no, matropanya, ka-Prudy, salamat kayo. Pagpa-abuno o balas, diri sa mo ang dalan, lipay kaayo mi sa likod na balay ni Kap Kadayuna. Salamat kaayo. Salamat kaayo, sulid Kadayuna, mi diri. Uy, bukad po mo ito, atay na ito. Dagang king salamat mo, Diyadyong. Dagang king salamat kani po na itong mga kaimiguhan din, ano? Itong mga kaigalaan nga. Bukad mo tinudanon po, no? Dagang king salamat ninyo, Jung Dits. Romel Dimitrio is watching, itong kuya, no? Si Kuya Romel, no? Baking gabi ini mo din, Amel. Aw, hapin, aw, nasan ba gabi ini na baro, no? Wala pa, aming hapon pa dahil, wala pa ilasais karo, no? Salamat kayo din, na. Kumusta naman si Kuya, si Ate Alma Puentes. Rusil Nuda is watching, ang akong anak si Japan. Maayong hapon sa inyo din na. Magandang hapon sa inyo, Jansel. Kumusta ka na dyan? May miss na kita. Tagal-tagal na rin kitang di nagkausap. Ingat kayo palagi dyan sa Japan, lalo na sa anak mo at sa kasasawa mo dyan. Ingat ka dyan, anak. Rusil Nuda.

Matur pa ni Rochelle Noda, hi dad, how are you? Miss you na. Yes, pareha kita na eh. Ako rin, miss na rin kita dyan, Shell, no? Tagal-tagal na rin kitang hindi nakausap, no? Ingat ka lang dyan palagi sa Japan. Ingat ka lalo na sa mga, sa anak mo at sa kasasawa mo dyan. Salamat, maraming salamat sa'yo. Ili Labadan Abadjes Jr. is watching also. Salamat ni muli. Always ko po ni si Ili sa to. Dagang kayong salamat. Huwag gini po ipaglubad ang atong amigo, si Ili Labadan Abadjes.

Romel Dimitrio, matur paniya maayong hapon kuya watching here at Barangay Kagangohan. Yes. Maayong hapon sa inyo din na kuya, kuya Romel no, kuya Buyit no. Daga kay salamat mo kuya. Sige una na ko kuya amping mo na karon ay patindi na ni Ati Alma Puentes. Maria Suchi also is watching. Oy, ang ato ang unsa ni ang atong always po nato nga supporter no si Rose no, maing hapon sa inyo din na og amping kanunay di Rose.

Libot ka deo na usoy swatching ang atong mga kaparintiyano. Maing hapon sa inyo dinabot. Tagang kayong salamat po sa inyong kanunay ang hugot nga suporta diri ka na to, no, sa atong programa. Maing hapon siya. Amping mo kanunay. Maria Suchi, matod pa niya. Hello, ya. Maayong hapon. Si Rose ni. Musta. Yes, kay balo ko. Masin pag di ka musulti. Kay balo ko. Ikaw na. Oh. Sige. Salamat kay ni Maros. Tagang kayong salamat. Anjini chika diswat singe sa manang taon. Wala magkoka. Mahibaw anta ni karunog kinsa ni siya.

Ani sukalid matur paniya maayong hapon ko watching sa ni Barangay Bawing General Santos City. Amping kanunay. Uy, layo ano man ni mag ang naabutan ni na dong. Ay salamat dong, dagang salamat. Ingon man sa imo pud na no amping kanunay dong, no? Amping kanunay. Ruina kadayon no, she's watching. Salamat kay Ruina. Ay kay Rumar, no? Rumar kadayon na, no? Dagang kay salamat niyo. Sigurado ako ganing parinte kay kapilyedo na ko. Dagang kay salamat niyo, parinte. Sandro Dixie Blamo, ang ato ang presidente sa ato ang Central Eagles Club. Salamat niyo, kuya. Salamat po kay si mo, ano? Kuya, basig mo si Pota po ko dito sa imo, kuya, no? Ayang surrender, kuya. Kaya si basig mo, Anto, nasan ko dito. Usbagay, kuya, karon siguro dire, inigman sa itong programa. Murag mo anak siguro ta din na sa food syndrome, no? Kaya murag na ako'y importanteng tuyo po din na, no? Magkita ko na akarito niya, kuya. Kita-kita lang ta. Salamat kini mo, kuya. Kuya Sanderlix Iblamo. Kuya Sam Iblamo.

Wolpe Muniba Uryo also is watching, no? Matupanya Dre. Mayong hapon, Kuya. Yes, salamat kayo mo, Kuya. Dangan kayong salamat. Okay, yung kaini akong Kuya Wolpe Uryo, ang atong technical head din sa atong istasyon. No, dangan kayong salamat mo, Kuya. Sa karan akong na-explain si mga Kuya, no? Kaya kung maningkamot, yun po ko, Kuya, ang atong masulbad ng atong gina-istory-istoryahan. Dangan kayong salamat mo, Kuya. Engineer Wolpe Uryo.

si Maria Sutsi matutpanya, pa-shout out ko kuya all Solo Parents Federation President. Oh, sa inyo daw shout out sa tanan ninyong Solo Parents Federation President. Matod pa gikang pag shout out gikan kay Marie Asuchi. Mark Punong Mirabilis, matod pa niya dire ang ato ang iskia unsa ni? Ang atong iski chairman no si John Mark Mirabilis, matod pa niya shout out ka yes. Morning atong iski chairman no diri sa atong barangay San Vicente, si John Mark Mirabilis. Maing hapon sa imo din chairman. O kumusta ka niya? Amping kanunay. Jean Kadayona Linugo, matupan niya, maayong hapon, Uncle. Yes, maayong hapon sa inyo din, ha? Jean, salamat kay Jean sa inyo ang kanunay nga support diri sa tuang programa. Nagkakain salamat sa akong mga kaparintihan.

Matod pa ni Alan Bustamante, karun pa ko abot bro, gikan pa namin, Dabaw de Oro. Uy, daghan siguro ni kasako, siguro dalang gold na. Pagpambilin-bilin pa bro, binlik bro ha, pasig daghan-daghan na iwan dala din na bro. Hulat-hulat ko sa imo ha, sa balay.

unsa man ni City Bernice, unsa ni Sumbils Dasumag vlog. Matud pa niya diri maayong hapon sir. Buyote makurat man tanan. Salamat kay nimo City Bernice no. Sumbils ug Dasumag vlog. Sa imo pong suporta diri sa atong programa. Daghang kaayong salamat. Sibug maayong hapon pod sa imo diri amping kanunay. Ito pa ni Maria Suchi, ya wala lagi ko ni mo na shoutout. Well, siguro ka na Mina Rose. Shoutout gani si Moha din, kang Rose no, sa Maria Suchi. Rodrigo Balon is watching ang atong update kung atong small battery ball na itong barangay councilor din sa barangay Katipunan. Tanan taga Katipunan, may hapon din sa inyo. Sayod ko ng kanug-kanug ang atong radyo din na karon din sa barangay Katipunan. Uban sa atong barangay kapitan din na si Kapitan Kukoy Misulis. Uban pa na itong mga amigo din na ilan ay Nuning Kabanilya. Ug sa atong barangay coordinator din na si Willie Akdal. Uban pa na itong mga konsyalis din na may hapon sinyong tanan.

Willy Cario no si Swatching ang ako mga parintian. No, may hapon sa inyong tanan din ano sa ako mga kaparintian. Binanayan ng Willy Cario na nagkakaing salamat sa inyong hugot na suporta diri ka nato. Enrico Tosias also is watching. Salamat ti mo Rick. Daghan po kayong salamat ti mo sa imo pong support sa itong programa o sa inyong pagtanaw sa itong live. Daghan kayong salamat yung maayong hapon sa inyo din amping mo kanunay. Ang atong oras, alas 6:37, hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagus Capuyan.

Matod pa ni Willie kadayo na, hi, good afternoon dyan, kaparinte. Yes, ingon masal sa imo kaparinte. Kumusta ka na din ha? Amping mo kanunay kung asa mamundabitan na to din ni karon, no? Amping mo kanunay. Giovanni Martinez also is watching. Matod pa ni Andre. Maayong hapon, maayong gabi, kuya. God bless po, kuya. Ingon man sa inyo din na, ban, maayong hapon sa inyo, basi mong pamilya din na si mong misis. Amping po mo kanunay.

Ronilo Badana is watching, no? Ay, salamat kay ni Monil, no? Dagang kayong salamat. Saludo dyan ko ni Monil. Dagang kayong salamat na tunil sa imuhang pag, usan nyo, no? Pag-instalar sa mga Uncle Bert dito. Pagtarong sa mga na, mga bara dito, no? Sa Purok Uno sa Barangay Salvacion. Diyan na, duol-duol din na sa likod sa Kainglit Hospital. Dagang kayong salamat ni Monil. Pamilyang igot din na, no? Mayong gabi sa inyo, mayong hapon. Sa inyo din na, kumusta na mo din na, hinautunta nga okay-okay ng inyo ang drainage din na, no? Kaya mo dahil itong nagkabarabara di ha, no? Nga musulwak ang tubig dito dapit pa yung nila ni Mayor kay tungod ay dito lagi nga lugar nga tungod sa basura nga pertin daghana. Niya plasagbot pag yun nga wala, yun nga wala, wala makuha, mauna nga ang tubig mo bangga dito di na kayod kaagi. Pero karon karong katong ni aging semana dito ta gitrabaho nila ni Ronilo Badana nga hinatunta ngano nga ma-reduce na ang mga problema dito. Kaya na tarong na gyud dito ang maong drainage, no. Salamat kayo sa matupas mga tao dito, daghang kaayong salamat si Mayor, Mayor Jose Jory Lampagos sa mga gihimo dito aron maibsan ang baha diha sa maong lugar. Chris Sojan Mirabilis also is watching. Oy, maayong hapon sa imo din na Chris. Kumusta ka na? Anapag siguro ni sa pulan ng atong amigo, no? Amping din na kanunay Chris Sojan Mirabilis. Rolito Kadayona also is watching. Salamat sa akong mga kaparintihan. Labit na, labi na kay Rolito Kadayona.

Ay, mali de ko ato ganyan si Cristo Jan Mirabilis dahil matulpanya diri. Maayong gabi, Kap. Shout out may diri, Southern Davao, uban akong asawa. Salamat. Ish. Shout out din na, no? Sa inyo din na sa Southern Davao, sa ni Cristo Jan Mirabilis. Mali itong akong gingo ganyan. Adin ni sila sa Southern Davao. Nagangkang salamat mo,

eleksyon. Pero ipaagi na to sabay purok, no? Iagi na to sabay purok. Ang patungan lang pag-istoryahan pa na muna sa ato ang akong kauban, ang akong partner na walay paglubad ni Ursulita Isingapat. Kami magsabot-sabot na kung asa na to itabo. Kaya di man pwede nga matagpurok yun dito na to ikuan kay gamay rang ato mga personnel, no? Sabi na sa atong mga dentista. Basin siguro ato lang sagul-sagulo, no? Ibutang ta sa puroko, no? Kung kisaya dool diha dito na to sila pa doon. Ato lang anaon siguro na. Ito rin ang mahibawa ninyo kay almoon niya ng ipahibalo sa inyo ha, karong pipila ka mga adaw. Matong pasalamatan ng atong local government sa ito ang siyudad sa Panabo, nagpahitabo ko yung anak na klaseng mga activity.

Ang ato ang kuan di ay no, ang ato siguro ang plano og mapuhon kay aron matiwas to kay murag ang atong purok 21 dito sa Baghdad. Magsige in town na to sila hulat. Kay sige lang pasinsya na sa muneng kagingonan ko nung kay Nining Nobilyaruho kay murag nagka-depresya pagod gamay basin ugma siguro maay na tong atong bako kay murag i-pull out naman to ni atong Birnes basin na ayo na to. Kaya aron wala ni ma, dil wala ni sa gabal dito niya sa atong pagtarong inyong at inyong basketbolan. Mao bitaw tong gisigihan lang nako to og pagraba kay at least maskin na lang man to ug wala pa ang bako di na pero ready na ang mga graba aron pag-abot sa bako ato na dire-diretso na diha ang trabaho. Pasensya na mo din na sa Purok 21 no. Atong paningkamutan ng inyong basketbolan kay aron mga kabataan nato malingaw sa pagdula-dula sa mga sports dili mahisalaag sa dili maayong binuhatan no. Sige lang. Atong paningkamutan na uban sa atoong mayor kanang kamot gyud pod nga yang mahatag sa inyo kung unsa may angay niyang matabang sa matag barangay. Federico Tisuro also is watching. Ay maing gabi ini mo din na no paid. Maing gabi si mo na. Inguman ni Shirley Ducampo. Daghang kayong salamat inyo. Matupan ni Shirley Ducampo, maayong hapon, Kuya Cap. Yes, maayong hapon si mo din na. Siya, sa giingonan ako, daghan kayong salamat mo siya, no? Always, kasi wag yung kay paglubad. Maayong hapon na lang siya mag-amping diya kanunay.

Kadang din na sa may Purok City, no, ato naman ang human ang pagtaod o culvert din na sa katong nabuak, no, gihangyo sa tuan atong chairman Dapon din na. O katong kasada paingon dito sa Nibaldapan area, no. Nakumplito naman na ito na din na, pero di pagid na ito na hurot o panaod o culvert din na kay wapan na ito na disilting ng uban ko niya. Isa pa diha, mangita pagid po tag sources, no, kaya naman tayo gihangyo na nga para ma tauran o mga culvert na dihan dapita. Sige lang, kaya itong hangyo na nga itong mayor, kaya nga itong mayor, wa man ay baliba, di man kaya basta para sa kayuhan, sa kadaghanan. Munang pasalamatan na ito sa kanunay ang itong mayor, Jose Joe Relampagos.

Ito dahil sa Purok 25, no, maayong hapon sa inyong tanan din na sa ato mga Purok official, sa ato mga Purok leader din na, ingon ba din na sa ato mga youth leader, sa ato ang mga GKK officer diyan sa inyong tanan. O kahit ko andi, kay Junar Palugod, no, maayong hapon sa inyo dinanar. Uga kang Aparis ug sa mga uban pa din na mga youth leader nato, may hapon sa inyo na. Okay, Tata Mihias diay, mayong hapon sa inyo din nata.

Ato pa ni Giovanni Martinez na, kuya, hangyo ko kuya, graba lang amo kuya. Lapo kayo diri sa among dalan, labi na diri sa balay. Ah, sige lang nga mga itatag pa maagi na. Ito pa nga mong tanang nga ito ng mahatagan o solusyon ng ingon-anang mga problema. Sige lang, di po na ito. Di ko kasulti kung kano sa basta pa rin

Digamos tona, tona. Marade kay sa ato mga kapitanis, no? Labi na ila ni Kapitan Bukal, ila ni Kapitan Amor, Kapitan Luna, o kay ila ni Kapitan Rico Canyunis, maayong hapon sa inyong tanan din na. Kumusta na mo niya si Kapitan Bukal? O sa mga itong imugyang niyo, sa kuha kapwa man lagi ka nasipot. Sige lang ka, pangako na magkita siguro to, magpohon dito sa Panimalay sa Tuang Mayor, no? Maayong hapon na lang sa inyong tanan. Bani Martinez, matupad niya, salamat. Daan, kuya, amping kanunay, kuya. Yes, salamat kay ninyo, ban. Ay, ingon man sa inyo, amping po mo kanunay. Sa ito ang mga kawanan sa Agila, ilah ni kuya Doc Irani Pangilinan, maayong hapon sa inyo din na, kuya Doc. Ay, salamat kay Doc, kaning atong buutan kay na ito, kuya, no, atong doktor ng masa. Salamat kay kuya, sa imong gihatag sa ko ang sani murag resita sa atong tambal, no? Dagan kay salamat, kuya. Ingon man sa atong presidente sa atong Binulig Eagles Club, si Kuya Milbar Velasquez, may hapon si Modin, kuya. Sa atong mga kabanan tanan sa unsani sa Binulig, no? May hapon sa inyong tanan. Ilan ni Kuya GP din na may gabi sa inyo, may hapon. Sa atong gobernador, no? Sa atong region to, sa Agila, si Kuya Dudong Garcia, may hapon sa inyo, kuya. Sa atong Central Eagles President, no? Si Kuya Sam Iblamo. O kay Kuya Glenn Siparis, no? Maayong gabi sa inyo. Maayong hapon.

Salamat tayo no sa katong atong gipanawagan do sa Water District. Kay labi na kay Dudong no, Lumantad, daghang kay salamat ni Dudong. Kumusta ka na? Kay Dudong Lumantad no sa iyang hinanaling pag-aksyon no sa atong gihangyo sa mga linya sa tubig nga naigo din na sa unsa ni? Din na sa among kalsada manong karon taon. Ma okay na gyud, ma dali na ko ma dili na ko ma problema sa pagtarong sa maong kalsada kay giaksyon na nag kay ni Dudong no. Daghang kay salamat ni Dudong, saludo ko si Dudong wa gyud kay pagdubadong. Daghang kay salamat nimo. Ug amping kanunay. Bernadita kadayunay matupan niya manoy maayong hapon watching from General Trias Cavite amping permi manoy. Daghang kay salamat timo ni, daghang kay salamat ang akong manghod ng anto antan sa saliyo kay nang inabuhi mano. Ang kanya-kanya man ta ni pangitag asa ta in taon makakita atong panginabuyan sa imo din na ni labi na sa imo amping din na pirmi kay murag layo-layo gyud ka sa imo mga kapresentan sa imong mga igsoon amping di kanon ni ana man din na pod siguro din as pabo amping mo kanon na hinatunta na mo kanon na siya mayong panglawas ni amping kanon na Rinaldo Agurde matupan maayong hapon ka. Shout out all the way from Barangay New Malitbog. Uy, tagatanan taga New Malitbog doon yung barangay no. Pasensya naman no. May hapon sa inyo tanan din na no. Labi na sa atong barangay Kapitan din na si Kapitan Balon. Ug sa akong kauban din na dati sa Barangay Affairs. Nga isa nakakonsyal din na karon sa Barangay Malitbog. Siya Jan Corisma maing hapon sa imo dinang tanan. Daghang kang salamat nimo Rinaldo Agurde. Una ko ha, shout out sa inyong tanan ya gikan sa diyan sa Barangay Malitbog. Gikan kang Rinaldo Agurde.

Salamat dahil kay Engineer Maki, no? Engineer Maki, daghang kayong salamat, Engineer, sa imo pong pagpahulam po sa mga unit, kay Nilo Badana, no? Aron na kumplito gitong atong gitrabaho dito sa Procuno, sa Salvacion, Barangay Salvacion. Daghang kayong salamat kay Engineer Maki. Okay, Engineer Kwamag, may hapon si mong Engineer. Hinatunta, Engineer, nga naayon na itong unit ni Muhammad, no? Kay kikinanglan kay kinato niya nagagay nagahulat na na nagapakayong trabahoon, no? Wapagadi na ko yun na kumplito itong purok tris kay tungod lagi sa nagkasigi magkadiferensya ang atong unit, no? Muna hinatunta nga karon nga mailisan na unta ng maong pyesa aron na wala ni sagabal sa atong operasyon. Kay dali kabuti dai may gabi si mo din dal daghang kay salamat dal si imong kayo ingon man sa imong secretary daghang kay salamat sa inyo dal dali kabuti. Dito dai sa Cagayan maayong hapon dito sa lula sa akong apo no sila si Alberta Galbaduris ug sa iyang iyaan dito si Teresita Miraflor, mayong gabi sa inyo na. Kumusta mong tanan din na sa Cagayan?

0: Una kita mo padayon sa unahan ng ato ano adto na kita speakers luwak sa mga giyagmay pahinumdom.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kaya feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Sa panahon karon ti man eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Nanay pa natong lain pa din natong ihangyo no. Atong hangyoon ang ato ang mga lineman sa Double Light, itong opisina sa Double Light kay katong atong giyan na hangyo dito sa urban no, paingon dito sa kadayon na compound na ditoy mga wire nga sa Double Light ug nagsagol-sagol na to tanan nga murag di nagid maayo kay murag nagkarambulan ni ilang wire din na kay ang lubi din na ni taas na naanya na sulod nagsagol das mga bunga mga wire delikado kay kag mo hangin na adi na ang mga basig mga putol na mga short na adi na mutang hinatunta nga aksyon na diksyon na sa tong Double Light pero masulbad ang mga problema diya kay ug matawtaron po na naagyon siguro dili maayo may tabo na nang maong punuan sa lubi kay nagkarambulan na ang mga wire diya. Ato na nang iduol dito sa ato ang Banwag office no aron pud ilang mapahibalo dito ang Double Light hinatunta nga ila nang maaksyonan sa taga-Banwag office daydo maayong usani maayong gabii na sa inyo dina inyong tanan dina sa Banwag office labi ila ni Hanilin Perez Manalansan sa pagmangko no ni Ayan Jaban ug ila ni Litoy dina no Litoy unsa ni Sarabia ug kang kuya nako nga buutan Alan Alsar Sarabia ug kay Shirley Tagubagilien ug kay Agaw Raul no Gilien maayong hapon sa inyo tinaamay gabi sa inyo diyang tanan. Buyak Spinya also is watching ang atong amigo ang atong karaan nga lumulupyo din itong barangay San Vicente. Wa po ni paglubad ang atong amigo si Buyak Spinya. Maayong gabi sa inyo din na boy. Kumusta namong tanan din na sa Purok Unsi. Hinatunta na mo kanon ni boy sa maayong panglawas. Ngunit sa mga sumayan family din na sa Purok Unsi, maayong gabi sa inyong tanan.

Sa ato din big mama no, kung nakauli ka na sing mag-istorya siguro ta kay partian ng naka-schedule na to ng mga activity diri sa atong barangay. Kay wala man ka naka-attend, kay na man kay seminar, muna ako ang na-addid to. Muna ang kusta na lang kasing o hinatong ta okay ka karadya sa kanunay. Kung kamuday no, mangita mo mga, ako rin pahinundong sa inyo no, kaya naman tani tanan sa balay. Kung mangita day mo mga similya sa to ang mga catfish from catfish fry to catfish fingerlings. O ka nang grow out ng mga catfish na ataana karon. Nata available ta na no, ato alang ko niyo sa balay. Kung di tawag ako, kontaka ko sa akong number, sa akong cellphone number, 0912. Tuluka 8-1-2-8-1. Muna inyong kalimti, no? Naata-na-tanan. Catfish fry, fingerlings. Grow out ng catfish, naata. Available po ang atong mga... Kung saan eh, atong mga manok, no? Katong interesado nga magbuhi og mga manok, o mapalit ba, kay ilang pang ihaon, unsa. Naatay dagan available sa balay, gikan sa mga piso, hantod sa mga kilo na o kilo kapin no, na abot mga pabo. Natay daganan na natay Rhode Island nga manok, natay Black Astrolorp, natay crossbred Rhode Island o Black Astrolorp, natay silky no, kani mga Chinese chicken, na abot Brahma nga mga manok no, na abot pabo daghan diri sa diha sa ako ang panimalay nga nang akong mini farm dina sa balay no, natay mga red tilapia diha. Nanang ato ang mga binuhi din ano. Ana bisita lang mo dito kaya ato makita din na putay mga baktin na ata dito tanan. Munang bisita lang mo ato lang mo dito kay impresyo dili kayo na problema ato na sa yung istoryahon. Kung dili magkulisod istoryahon parte ni ana no. Munang ka tumanginhanglan ano mangita na nang ang interesado mamalit ato lang mo dito sa akong balay sa Purok 19 kadayo na compound no. Dini sa atong barangay San Vicente. Dito dahil sa Purok 17, maayong gabi sa inyong tanan din na, labi na sa atong Pigrolac technician din na si John, si Joel Maligod, no? Maligod, maayong gabi sa inyo din na. Well, inguman sa akong amigo din na, nga wala na ko kabisita niya kay Nilo Muego, uban sa iyong misis, kung napaman sila din na. Diha sa Purok 17, maayong gabi sa inyo din na, Nel. Tanan taga Purok 17, labing po ilan ni Agnes Solapas. Maayong gabi si Judianes, ang kanipang way paglubad na to, no? Matinudano na to mga kaubanan. Ilahan ni Miriam, no? Ilan ni Miriam Cubio, ilan sa mga Abadjis family, mga Cruel family din na, mga Iroy family, Bagasbas family, sa inyong tanan, mga Salibay family din, sa inyong tanan din na sa Purok 17, maayong gabi si inyong tanan.

Linda Pacquiao Peligro, matupadali maayong hapon si Rudy. Shout out sa mga taga-Purok Tris. Being, nag-celebrate sa ilahang piyesta. Uy, happy piyesta dahil din na sa taga-Purok Tris, no? Tribi nga nag-celebrate sa ilahang piyesta. Happy piyesta sa inyong tanan din na. Salamat kayo ni Mulen, Linda Pacquiao Peligro. Bibi Jane Pina Florida Kahis, matupad niya, kasing-kasing na, kasing-kasing na serbisyo para sa katauhan kaprodi. Uy, dagang kayong salamat ni Modena Jane, muraga bukad mo po datong atayan ni Jane. Kola naman ta nagkakwinta na Jane kung unsa pa may kakuan sa mga tao. Bastang importante dato diha nga nakahimo ta sa atong trabaho, pinaagi po sa atong mayor, nga dili gusto nga naay mga tao nga atong mapasagdahan. Anong sala, pasalamat ta kanaw na sa atong mayor. Kay ako trabaho lang ko basta masulbad lang nato unsay dapat natong sulbaron nga kutob sa atong mahimo. Ako ganyan siyang himoon din ano si na Jane. Wala na ko naghandom kung unsa pa may isulti. Kung inyong na-appreciate ang atong ginahimo, daghan kayong salamat ang sa atong mga effort pod nga atong gihatag sa atong mga katawhan. Daghan kay salamat usbon ako kay Bibi Jane Pina Florida Kahis.

dito din sa Kumbalay, no, sa akong anak-anak dito, kay Cheryl Dilin. Kumusta ko na di asay? Inautunta nga siya, preparer na asay. Katong akong gitugon ay yun kalimti sa no? Sa akong apo din na, kay Aria Nicole Galvadores, mayong magandang hapon sa iyo na po. Magkain na lang kayo dyan kung matagal-tagalan pa ako rito. Kasi siguro, bago ako umalis dito, pagkatapos ng programa ko, pupunta siguro ako doon sa food syndrome kung mayroon akong importanteng kailangan doon.

sa uban pa natong mga barangay coordinator, no? So, usbon ako, maayong hapon sa inyong tanan. Ilan ni William Julian Villasan sa barangay San Francisco. Uban man sa ato ang barangay kapitan din na si Kapitan Matutino sa inyong tanan. Amping Makronay, maayong hapon sa inyong tanan. Ilan ni Julian Villasan ang atong barangay coordinator din na sa barangay New Visayas. Maayong hapon sa inyo din alian. Kumusta lang nakalakaw dyan ko dahil yan pagkahuman atong meeting. Bisken kalimot ko na unta ko istorya sa imo ato. Sao na amang ko nanawag na ko lang muna nagdali-dali na pagkuglakaw. Muna sige na pasinsya na lang ilan. Sige lang kalugar lang ko. Mana ko din sa imo. Kay Julian Villasan. Urak sa runay iswatseng. Salamat ni Murak. Nagang kay salamat po sa imong pag-uban sa itong programa. Ingon man kay Inday Altirado, no? Salamat ninyo dahil. Nagang kay salamat. Always gin mo sa atong programa. Nagang kay salamat ninyo. Sa ilahan ni, unsan ni ilan ni, parang kay Coordinator Juby, no? Dala ni Joby din na sa barangay Kakao. Maayong kumusta na mo din na Job. Ingo man sa atong kapitan din na, siya Kapitan Luna. Inatunta, okay rapon mo din na sa kanunay. Matupan ni Inday Altirado, maayong gabi diha Kap o Madam Rose. Wolfa, oy mga amigo, sige na niya si Kwanda kay Inday no Altirado. May gabi daw din na kay Ma'am Rose Wolfa Oriono.

Ilahan ni unsa ni sa GP Laurel kay ex-kapitan Ukay ang atong dating barangay kapitan. Maayong gabi sa imo din ako. Ya, kumusta ka na din na? Ingman sa atong barangay coordinator din na si Silmin Husol o sa iyang misis, no? May hapon na lang sa inyo. Ingon man dito sa kagangohan ng atong barangay kapitan din na si Barangay Tata Dumahil. Mayong hapon sa imo din ka, uban sa imong mga konsyales. No, ilan ni Kuya, ilan ni Ate Alma Puentes. Sa atong mga barangay coordinator, ida Rinilis Moras o siyang misis din na o kay Arbilin Dulay.

Sa atong mga kaubanan sa trabaho sa kanina, no, din sa kuan sila ni unsa ni ila ni Kuya Mario Saladas, maayong gabi sa imo din na Kuya, ilahan ni Ronald Sanchez. Ingon man sa ila ni Kuya ni Kuya Eric Alonso, ila ni Kuya Joe Solicar. No, kasi pa may ila ni Kuya Darwin, no. Sa tanan tong mga kaubanan, no. Maayong gabi sa inyong tanan.

Ang kanto po ay ang dito sa may unsa ni sa may kalsada ni nga diri sa may paingon sa Purok 23 no. Atong nakita dito nga naa naman pod naa na pod tay repero noon dito og katong paingon dito sa Purok 11 gikan din na sa mga Bisilya nga dapit no. Pero kanang tanan dina sa mga kanang lugar dina sa may Bisilya paingon nga to sa Purok 11. Hapitan na mahuman, hapitan na masugdan no kay simintohon man na di pa isumpay ginang siminto din na sa atong mayor no, kaya di siya gusto yung nanaputol na nakaprogram na na siya, ilam mo kabalaka, kaya madugay ma-action na ginang masiminto na ginang maong kalsada dia. Milit Bakalso is watching ang atong mga suod ng mga higala no din na sa Manila na na si Londres sa may kuan siguro sini sila, may Cavite o nani sila dapita din ang kanya si Milit gikan gini diri sa tuang barangay San Vicente nato sa Manila pod kay ako po hinungdan ana naabot na dito nanto na minyo siya taga dito mo nang naana si Milit dito na muyo karon sa Luzon no may nga hapon na lang si Milit dagang kay salamat pod kumusta ka dia ug amping kanunay Agni Sulapas is watching ang atong matinud-anon pong kauban no mayong gabi isi mo dinanes. Matod pa niya dire, maayong gabi kuya, God bless you always. Pa niya, okay lang kuya, nag, usan niya? Masala, nang masala, stay healthy. Uy, salamat niya eh, muna niya, salamat daw, stay healthy. Salamat kayo ni Mones, hanggang kayo salamat. Ang atong grupo nga, usan gini, kining fighter no? Luwa gini sa ipaglubad po ning atong amigo, si Ines, si Agnes Sulapas. Pakidudong dyan is, may gabi eh. Alberta Galbaduris is watching dito sa Cagayano, ang lola sa ako nga po, may gabi sa inyo dina. Kumusta mong tanan dina sa Cagayan, uban ngay Teresita Miraflor. Salamat sa inyong pagtanaw sa ato ang live.

Inday Alterato, Matupanya. Shout out po di ay ko ni Sonia Ukeriko. Uy, shout out daw kay Sonia Ukeriko. Gikan kaya Inday Alterado. Salamat dai kay Inday Alterado. Daghang kayong salamat. Katong dito sa may Barangay Salvacion, no? Tunduol sa unsa ni katong gitrabaho na to, ditong gitaoran na to culvert o gagidisilting ang kanal. Basin siguro makalugar na purpuhon atong matiwas pagdisilting anang ato paingon sa unsa ni sa nakabox culvert dito, no, sa may duol sa unsa ni duol diha sa may adlaon, no. Basin punpuhon makalugar ta ato nang matiwas pagdisilting kay aron maayo ang pagdagan sa tubig diyan, di nagigamot taas ang tubig, kay diri-diretso na dito sa atong box culvert.

Matupan ni Milit Bakalso, ah, Manoy watching here, Das Marinas, Amping Pod Kapirmi. Pa-shout out sa akong sana mga pariente din na. Uy, shout out daw sa inyong tanan diri. Ubay-ubay pa ni mga pariente ni Milit, di ba? Ang suban-uban na ito naman dito sa may tagmum dapit. Salamat kay ni Milit, Amping din na karunay sa Dasma, no? Kaya muraga nindot masiguro po ng imuhang kahimtang din na. Amping din na karunay dito sa Luzon.

Kada ni na sa may purok 21 no, atong unahon no pohon siguro kung makadaga na dito ang maong unit, unit ni Muhammad. Kay gipaning kamutan gitan nila ni Engineer Kwamag. Ug salamat po di kay Dodong no, Arenar. Nga kuno ni pud taw na matatsoy sige lang tag sampit anak ni Dodong. Daghang kay salamat timo dong buutan kay ni si Dodong Arenar nga atong boom truck driver no. Daghang kay salamat timo dong dali ra gyud kay ni si Dodong tawagan in town. Ug salamat po kayo kay Kapitan Pisanya nga atong equipment dispatcher nga miadto gyud siya sa lugar. Kung diin taga trabaho kay arong gyud niya makita kung unsay atong ginahimo dito. Daghang kay salamat kay Kapitan Pisanya.

init bagalso, matulpaniya, salamat kayo Manoy. Sa kan pun salamat mo ulit, dagan salamat ug amping kanunay. Alberta Galvadoris, matod pa niya diri, kuya, hangyo ko, kuya, graba lang. Amo ako kuya, lapo kaayo diri sa balay. Kuya, uy, pitin mo ni suran ni, tuwa man is layo. Unsao na ito pagbutang na ani diha. Ano, muna nga. Diyan na lang siguro ito mga hangyo sa inyo hang dapit, no? Kay mo raglisod-lisod na, kay layo mo na kain ng inyo din sa Cagayan. Ujir Kanoy, matupanyakap, maayong hapon nga usa adlaw gabi eh. Domingo, patimbaya nasad ang pamilyang Kanoy, Mama Dalisay o Roger Kanoy, pamilyang Campos, Yoyo Dudong o Auntie Inday sa Purok Dos, Salvasyon o maayong gabi eh. Salamat mo, Jer. Roger Kanoy, no, sa iyang mga pag-shoutout ani iyang mga kaparintihan, no. Munang sila ni Dre, si pamilya niyang si Kanoy Mama Dalisay o Roger Kanoy, pamilyang, unsa ni, pamilyang Campos, Yoyo Dudong o Auntie Inday sa Purok Dos, Salvasyon o maayong gabi. Dagang kayong salamat, Timo Jer. Dagang kayong salamat.

Salamat po dyan, no, sa katong-atong ipanawagan nga sa mga wiring sa mga internet, no, at least nga ilanag yung ipang-ayo. Ingon ana gidenta, dako atong kalipay ana ang inyong gihimo, no, daghang kay salamat ninyo. Kay dako magung problema na kay labi nagmakadisgrasya na ta na inyong mga wire nga wala mamao pagbutang na aka nunay sa ubos, no. Unang amping mo kanunay din sa inyohang pag-drive, pag-tanaw mo, usahay sa kalsada, kay na usahay di malipat mo na ay mga wire diha nga nakabitay. May nalang gani kay karon ilan nang gipangkuha, no. Daghang kay salamat inyong tanan. Dukakis ka diyo na is watching, maayong gabi ni mo kayo sa kong pagkumangkon din na, kumusta na dahil mong tanan, uban sa imong mama, kay nini, no, sa imong mga iksyon, ilan ni Billie Jean, ilan ni Gaga, ilan ni Rizyo, no, kay Joy din ang sa inyo, diya sa inyo ang tanan, ug sa mga igot family, maayong gabi sa inyong tanan, ug amping kanunay. Dukakis ka diyo na, matupon niya amping kanunay ko, yes, dagang kayong salamat inyo, kes, dagang kayong salamat, tingnan man sa inyo, amping mo kanunay. Siguro di na kay mo maapikan din ano kung napamantay mahimo pohon ato paginang dugangan kung unsa ato paginang tanaw din na unsaw na case pag tarong paginan ng maong lugar din na ato ng paningkamoton. Edwin Tuba is watching, may gabi ni mo Edwin, nagkakain salamat sa kanunay. Sila dahil ni ako andihan noon, ila ni Mila Gonzales Lumba, maayong gabi sa inyo din, Amil. Kumusta ka na din, ha? Nandihan tanan, taga-proctress, no? Ila ni Jocelyn Husoligados, maayong gabi sa inyo din, Alin. Kumusta na mong tanan? Sa mga Gukotano family, Dawal family din, ha? Melendres family. Sa inyong tanan, Dilima, oh? Adesina family din, maayong gabi sa inyo. Sa akong grupo din, no, maayong gabi sa inyong tanan, gikan sa atong Big Mama, Ilsilita, Isingapat, Ruth Ortigusa, Jojo, unsa ni, Misulis, na ni Jerwin Pogoy, Rose Ibanez, Angel, unsa ni, Angel Sumampong, og, unsa ni, si Choi Mirabilis, og si Jerwin Pogoy. Dinasal taga Purok City, maayong gabi sa internal sa mga Karalos family. Kay Chairman Dapon din na. Kap, Chairman, maayong gabi isi mo. Saludo ko si mo din na Chairman, maabdik yung kayo. Kano, hinatunta nga ang mga uban pa na itong mga Purok leader unta mo sa susama unta kanimo. Nga kanunay nagatanaw, nag-assist sa ihang Purok. Munang talagsaon po ni, no? Dili naman tanan Purok leader ang iyon na ka-abdik, no? Gawa sa ato pong isa ka Purok leader dito sa una kanina to Purok leader sa Purok Utso kay Wilbur Ropiros, kay maayo po kayo taon itong atong Purok leader. Si Wilbur Ropiros mo nang siya pinakagwapong Purok dito sa atong barangay San Vicente, diyan sa Purok Utso. Kumusta na ang ato ang amigo si Wilbur Ropiros? Ngaman sa mga katubigan family din na din nititing din pamalihog day kuting katong mga gamiting palihog kuting pakihatod sa balay kay murag murag taud-taud na ni din nating basig mga daot na wala na gi panggamitong sunod aning na imong inahanglan yang palihog kuting ayaw ang tawag kalimte kay titing katubigan rinante katubigan. Sa Kapurok 24, may gabi sa inyong tanan. Kumusta na mo? Ilan ni paring family? Ilan ni nimpad ay diya? May gabi sa inyo. Sa mga Bakalso family din na, may gabi. Sa mga Karalos family sa Purok City, may gabi sa inyo. Mga Guris family. Baldapan family din, mayong gabi. Ang atong oras, alas 6:22, hatod ka na to sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan.
muna ko, ma'am, daghang kaayong salamat sa kanunay, ma'am, sa imong ka-update, ma'am, sa imong ka dali kayo na to hangyo, no? Daghang kaayong salamat, ma'am.

ilang man nila ni Lito Daino diha sa ilan ni Mayor mayong patron may gabi isin nyo din na Lito, kumusta ka na din na tanan mga backup ni Mayor may gabi isin yung tanan og sa mga first family guard na to din na no mayong gabi isin nyo. Salamat sa kanunay ha sa inyong maayong pagtagad sa mga dumuduong din na sa balay sa atong Mayor. Kaya sa gingunan ako, ayuhon na to sila pag-istorya. Kaya kanantanan mo anha din, puro good in taon na problema. No? Di gina mo anha din na kang mayor kung wala na mga problema. So, kaya kung na-doktor pa ni atong mayor, balik-balik na nag-istorya, kung na-doktor pa lang ni atong mayor, pinaka-the best na, pinaka-maayong doktor, siguro kay adlaw-adlaw, pertindagan ng tao nga maglinya diha sa iyang panimalay. Muna nga, kay naside man sila, nga atong mayor, dili kay balo mo malibad, dali maluoy, munang una lang ilhang pag-asa kung na sila mga problema. Nagang kain salamat, no? Nga nakabatuntag mayor susama sa atong mayor, Jose Joe Rilampagos. Hinatunta nga, daghan pang, daghan pang susama sa atong mayor nga mo serbisyo, mamuno kung asa man dapita din sa atong nasod Pilipinas. Nanarabay ato ang panggobyerno karon nga lisod na kayo sabdo no pili na lang nato na igot kay masamod pong labad atong ulo pon magpasalamat ah kay ang atong mayor dili gyud ingon ana no ang atong mayor kanunay ang kaayuhan ang ginatan-aw no sa iyang katawhan. Kay Kapitan na Plasabas sa Ayan Parangay Salvacion, may gabi ini mo din nakap. Nindot na po kayo mga lugar din na sa atong Barangay Salvacion, no? Sa kaabtik sa atong mga barangay official. Isama nila ni Kuya Alex Arsina, ila ni Kuya Danang Hernandez, no? Mayong hapon sa inyo din, Kuya Ruli Coquilla. Mayong hapon sa inyo. Ila ni Kunsya Larry Lampagos, no? Ang atong number one counselor. Ni Kunsyal Agang. Dito sa may barangay Kison kang Kapitan Tuling no. Kap moraga na sabda na siguro nila tong akong giingon nimo kap kay ako man silang giingnan nga i-donate sana ninyo karon atong maasikaso ng maong kalsada. Kay mo gina nakalisod kay wa man tay dili na pwede nga imunan ng dasmagan kay basig na imo complain madaot in town ang ato ang barangay kapitan or kami bang mo aksyon na kinalan madunit na nato sa barangay or else sa ato ang syudad sa Panabo. At wala mo sa legal aron na tumibawaan dito kung sa ilang ingon kung manatay idunit nung no, mga kalsada. Munang sa uban pa man nga wala pud masayod no akong balik-balikon sa pag-ingon kay usahay mangutana ta nganong ingon ana man kay atong hisgutan ang pag kanang naa na intay mo panaw no sa atong mga kaigsuonan dinhi sa ato ang lugar nga maadto intaw sa mga private nga hospital unya moingon na sila nga wa man daw sila masayod nga naa daw tay porinarya ng masa. Kaya nga itong purihan ng masa, gihimo gina sa atong local government di dari sa atong siyudad sa Panabo, labi na sa atong mayor, nga ang serbisyo sa purinara ng masa libre. Mo gina siya mo na nga ayaw na mo pangando yan nga pangonsulta mo kung sa atong mga barangay official or sa ato ang mga barangay coordinator before ninyo kung asa yadto ninyo ang inyong mahal sa kinabuhi nga ning panaw na ning maong kalibutan no kay lisod kayo kung ato ta dito sa private maglisod ta kay basin og unsa ni daggo kayo na ang pangayoon kay dinha sa ato ang purinarang masa libre man ayon na mo kabalaka kay ayon na mo kabalaka kay ang ato ang lungon sa atong purinarang masa dili na susama sa una nga mubo kay ang salamin imbis kay pigado pa ang dagway sa to ang igsuon mga kaigsuonan nga nangamatay musamot og gamaot kay so ano ang iyang ilong dipilit naman sa salamin
Pero maayo kay nakita na sa ato ang Executive Secretary for Ma'am Joan nga intan iya nang ipausab nindot na ang ato ang mga kuan borok presentable ng atong mga lungon no. Muna imo kabalaka diha nga kung ana kung gusto gid mo mangita gid mo unsa gunay maayo. Aw kabo basta kay ang natay siya ordinary ang masa morong adto matong piting mahala di wa kita mahimo na na no. Kung mao na inyo ang kagustuhan. Napuntay, kung saan ka nang sa atong Big Mama, napuntay mutuari. Dako po nagmatabang sa inyo, pila rama inyong bayaro na, murag 50 lang, pisos ang isa ka bulan. Unya, kung siyempre mahitabuan mo, mahitabo ng maong nagpabimbro, automatic madawat ninyo ang 20 mil na hinabang sa inyo. Ha? Ikagarantiyagin ako na sa inyo. Ha? Kaya wala pa tay mga membro na anak na failure pagdawat niya ng maong, kung saan eh, maong tabang no sa inyohang pag-apil sa mutuari sa relang pag-uskir.

Alam sila din ano, ilan ni Tata Mejias din sa Purok 25. Pero nagsilibrar siguro sila karon o sa itong nakalimot ko o sa itong ilang giingon sa kuha, no? Sinsa sa ta, nagiging ko katubag sa imong kuha, kaya nagka-program pa po na pa ko dali sa radio station, no? Pasinsa na lang sa... Kalimot ko kung sa activity nila karon dito, bartining ba to sa ilang Flores de Mayo, no? Kung sa ba to din na, kalimutan lang na ko. Kanada din na sa Purok Unsiday, kumusta na mong tanano? Gikan din na sa mga Anyura family, mga Nilias family ni Minso, family Misulis, o ganang mga Anyura dahil diyan sa inyong tanan, maayong gabi sa inyo. Inguman sa mga De La Cruz family, Rizaldo, mga Puentes family din na, Casino family. Sa inyong tanan din na sa Purok Unsi, kumasinsan na ito, nakalimtan akong uba, no? Mga Sumayan, Pinya family. Sa inyong tanan din na sa Purok Unsi, maayong gabi. Inguman din na sa Purok Unsi, no? Mga Ruba family, Yu family din na sa inyo, Bisilia family, Pitate, no? Macario family, ilan ni John Paul, no? Macario, ilan ni Lucring, no? Lucring Miradores, ilan ni Sitnar, isa pa man ang naoban din na ilan ni Mahilom family, o mga Abinyon family din na, sa inyohang tanan din na. Mga Gallego family, o Di Ramos dahil, no? Mga Di Ramos family dahil dyan. Dito sa pasulod, no, ilahan ni mga Dilen family, mga Dilen, mga Abinyon family, mga Pagdalian family, mga Amparo, Remedios family, ilan ni Jongjong dahil din na, ni Jojo dahil din na, maing gabi sa inyo, tanan. Ilan ni Badak, no, maing gabi sa inyo. Ilan ni Riri di ay, kung naamang ka di rin si Balokon, kanug-kanug na po niya ito ang radyo din na karon, kung naapa ka din na si Nyohang Balay. Dagan salamat niyo, Ray Ray Kinyo. Luloy Isklamado is watching. May gabi sa ito ang vlogger, no, din na sa Lower Panaga. May gabi sa imo niya, Luloy. Kumusta ka na diya? Kumusta ang Panaga? Salamat ka, Luloy Isklamado, sa imong pag-uban sa atong programa. Boy Drayal, matupan na dream, maayong gabi, Kuya Capro, di ka dayo na God bless you always. Salamat kayo mo, Kuya Boy, ang atong amigo, ang datong retired policeman, no? Muli may buwan na ito, nga kanina nakaabot ka ng retirement sa itong mga polis, mga buutan gini mga polis. Nga ito pong kuya, si Kuya Boy Drayal, ang kanipo na ito, barangay councilor din sa barangay New Pandan. Daghang kayong salamat mo kuya, ingon man sa imo kuya din, ano? God bless you also, amping kanunay. Huwag nga kaya Kuya Jun Capide, ay maing gabi si imo Kuya Jun Capide.

Dinasa Purko no, may gabi sa inyong tanan. Ilahan ni mga Dundoy family, Munsay family din na. Mga Junula family, Maputol family. Ingon man kang ilah din ng mga Rinconada, Bangkil, family, Kayaw family. Alam na gingging no, atong buutan ng atong kauban, no, atong grupo. Sa mga Himintisa family, dahil din na mayong gabi sa inyo. Espiritu deh, main gabi sa mga espiritu family. Dina sa Purok 12, main gabi sa inyong tanan. Gikan din na sa ilahan ni mga Misulis family, Risunabe family din na. Mga Mangko family, Muntipalcon family. Mga Bagaslaw family din na, no? Mga Anyana family. Piris, ako mga kaparentida, mga Piris family. Ila din ni Kuya Radi Tagli din na, main gabisi mo din na Kuya. Mga Almurin family, Puson family. Udiyas akong kumari sila mga Ortigusa family. Ilan ni engineer yan, no? June Ligsay o sa iyang Mrs. Kay Darling. Dito sa Baghdad, no? Mga sa taga-Purok 19, may gabiin yan. Ilan ni Bilma din, no? Bulambaw o gailahan ni Risa, may gabi sa inyo din na. Sa mga Punong family, kanong Militon di ay may gabi sa inyo din na, Kuya, nung Militon, Punong, no, sa ato ang Fisher's Folk, gabi sa inyo. Kaya dito po di ay may gabi sa inyo din na dito, sa tanan membro sa Fisher's Folk, no, din sa itong barangay San Vicente. Sa mga Duminayos family din na sa Purok 21, ilan ni Nining Villarrojo, no, ilan ni Mingo din na, ilan ni Bato. Sinyong tanan din na, no? Maing gabi sa inyo. Din na sa unsani sa may Purok 13. Mayong gabi sa inyo din ang tanan. Mga Mirabilis family, Sinday family, Punong family, Rikta family din na, Andres family. Sa atong Purok Chairman din na, si Chairman Akyadan, maing gabi sa inyo din na, Chairman. Og sa atong presidente sa to ang Homeowners Association din na, no? May gabi din na kay Choi Mirabilis. Og sa mga Umbaw family din na, mayong gabi sa inyo. Ang atong oras, alas 6:36, hatod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Joanne Rilampagos Capuyan. Sa akong amigo di ay, no, sa kay Paribik, no, akong kuya, akong kumpare, si Engineer Vic Barrios, maayong gabi sa imo din na, Kuya, musta ka na, basindigikan ko karon din mo anha ko diha. Sa ito din, konsihal sa San Pedro, no, sa barangay San Pedro, si Kuya Rubin La Pascua. Sinsya ka na, Kuya, nagka-programa ka, Kuya. Di ko katubag sa iyong tawag, Kuya. Sinsya na, Ben, kay nakaprogram ko, Ben. Kay Liling Deno Kagapi, mayang gabi isi mo rin na Kap Liling Kagapi. O sa atong, kuwan din na, si, ang atong, ba, unsa ni, barangay coordinator din na sa barangay San Pedro.

Usbunan ko no katong mangita og mga katong interesado magbuhi og mga catfish. Usbunan ko ana ata na no natay available sa balay. Naantay mga fingerlings og fry, naantay grow out dito. Ug sa mga manok na to naantay Rhode Island. Pwede piso ang inyong paliton, naputay Black Astrolorp, naputay Crossbred sa Rhode Island og Black Astrolorp. Naantay napagitay Brahma nga manok diha. Uga kanang silky no, kanang Chinese chicken na ata na available. Natay mga pabo, mga piso man o breeder ng inyohang kinanglan, kanang ready to lay. Adto lang mo sa kuang panimalay. Naputay mga baktin dito. Nataan ang mga butangan na dito sa balay. Adto lang dito sa kuang panimalay sa Purok 19, kadiyo na compound. No? Ato na dali na kayo nato istoryahan ng mga presyo pohon. Noy Suya is watching. May gabi ni Monoy. Noy Suya. Salamat ni Monoy.

So ako pa mga kaparentihan dito sa Davao Oriental, no, labi na din na sa Gobernur Generoso. Ang mga Cubillo family, ilan ni Dandy, ilan ni Bibing Diana, ilan ni Ruben, o gini na Elizabeth. O kay Saddam, no, din na sa may Jamboree. San Isidro, ang mga Undoy family din na, o mga Lim family. Sa Lopon, sa Sibulida, sila si Bami din na, may gabi sa inyo, ya, ma'am. May gabi sa inyong tanahan din na, ilan ni Mando din na, no, mga kadayo na. Sila ni Ruth o Gina diha sa inyong tanan, no, din na sa Sibulida, sa akong mga kaparintihan tanan. Mayong gabi, ilan ni Belinda, yang gana din ng kay Bilya, no, mayong gabi sa inyong tanan. Niri Dawal, matod pa na dari maayong gabi eh. Ni mo kapyas, mayong gabi eh po ni Moner. Dagang kayong salamat, ni Moner, no? Dagang kayong salamat. Noy Soya matupanya, salamat sa imuhang pag-abono diri sa amua sa Purok Uno, dako og nang tabang sa amua. Bawi ramih puhon. Uy mo ba? Okay ra na sa inyo tanan diyan, no? Salamat po sa inyong pag-appreciate, no, sa mga ni Noy Soya. Ano lang kung ay na dugay-dugay na kanang makalimot mangkukom o nang usahay mo ang iyong kunin yung usahay nga tawag-tawagi.

gihapon sa imong pagtanaw sa atong live. Daghang kaayong salamat, Mayor. Labi na gyud, Mayor, katong mga naka-appreciate sa atong ipantrabaho, sa atong gihimo na tong mga pagtarong sa mga kanal, sa mga kalsada. Sila nagpasalamat og dako sa imo. Kay na-actionan daw dayon, labi na tong dito sa may Purok City. Kaysa imong gipadala nga imong gihatag na mga culvert dito. Na kumpleto ginato dito, Mayor. Gawas na atong diridapita sa may unsa ni cruising kulpake marugwa pag ginato to na si kaso dito. Sige lang, punpuhon na po ato na po itong pasika pangitaan tatong pamagi. Dagang kayong salamat, Mayor. Dagang kayong salamat.

nga po dito mayor siya katong sa puro kuno mo diya sa salbasyon no na human nato nagpataod ang culvert dito. Nya na disilting po nato tong kanal dito nga paingon din na sa may sumpay anang kanal sa may simbahan sa iglesia. Pero tindagahan nagbasura dito mayor kali sa Dios mayor hamloy na gyud dito. Smooth na ang dagan dito sa tubig kay na human na ginamo og disilting katong di pod may makaabante dito sa unahan kay na ay mga pugado kinanglan patag mananghid pata. Muna pero okay na dito ang mga pag-agi sa tubig. Daghang salamat daw matud pa sa mga tao dito mayor. Salamat daw kayo si mga. Martili matud pa niya maayong gabi ikol amping good pin mi call. Yes daghang kay salamat inyo sa akong mga pagmangkon no siya si Martili. Siya unsa na Roger Canoy matud pa niya kap maayong gabi. Balita daw unsa ni basa unsa ni basa ingon yoyo og anti Inday campus og Canoy family. Ah, patimbaya, gabi eh, balik daw. O sa mga, kung hindi na, no, sa mga Canoy family dahil sila, Inday Campos daw, no? Matupan ni Roger Canoy sa mga pamilya nila, mga Canoy family. Martili, matupan niya, okay na, Col. Ikaw, kumusta man, kakol? Okay, rapod ko dere. Salamat kay ninyo din ang tanan. Angkor Rasgo is watching, oy ang akong amigo, no? Ang akong kinakusgan po nga amigo, si Boy Rasgo. Matod pa niya, Dre, sa ni mabuhay ka, prudy ka dayon na. Yes, ingon man sa imo, Kuya Boy. Sa imo kang Boy Rasgo, no? Buutan ka niya ato ang amigo. Atong kaubanan po nga na siya sa pikas ng istasyon. Dito sa atong, kaya, unsa ni, di na sa ISIS, no? Nga building kang, unsa ni, diha. Dagang salamat timo Kuya Boy, Boy Rasgo. Ingon man sa imo, Boy no, salamat pod, usbon ako, amping pod ya kanunay na tunta nga okay kara kanunay. Ray Kadio na is watching ang akong mga kaparintihan. Dagang salamat inyo sa tanan ng mga kaparintihan. Dagang salamat sa inyong hugot na suporta. Mabuhay ka pod Kuya aw ka Boy Rasgo no. Mabuhay ka pod. Salamat kay nimo Boy Rasgo.

dito po dahil sa Moragda sa barangay Southern Davao, no? Katong inyong gihangyo din na sa pag-adto ninyo sa balay, katong problema ninyo sa culvert. Nya pasensya lang gisa kay ang culvert nga ni available na to dito sa ang number 48. Walo ra gyud kabuok to, mutang kung dusi may inyong gikinahanglan di gyud to paigo. Pero kung nasa inyohan akong inyo tong gamiton, okay ra ko sa kanunay. Kay with clearance po na sa atong mayor, kung gikinahanglan ninyo, okay ra inyong kuhaon dito. Kay dugangin na lang ninyo itong upat kung dusi ang gikinahanglan. Kay walo raman gito, masiyong saon na to to. Walo ra gito sila tanan. Sige lang kung inyong kinanglanon, okay ra ko. Kaya

punay gikinahanglan sa atong mayor nga mahatagan og katong mga nanginahanglan sa ingon ana no. Muna nga adto lang inyo balika lang ninyo kun amoy mapuno ni ato. Igel ko ibas matodi ma yung gabi di akapyes ma yung gabi ni mo usbon ako din ha, sa imo ha del kumusta na kadi na og ang mga halipa family din na sa inyong tanan taga barangay Nanyo ug ila sa atong barangay coordinator siya dada si Irene Remilia Daog maayong gabi sa inyong tanan.

Alas at nilaw Balyuga. Matur pa niya shout out. Kuya Santa Cruz, Panabo City. Uy, sa taga Santa Cruz, sa barangay Santa Cruz, dahil may gabi sinyo na, labi na sa atong barangay kapitan din na, si Kapitan Taran, buutan kayo ng atong kapitan din na. May gabi sa mo din, Kap, kumusta naman ang atong barangay? Hinautong ta, okay, ramutan na din na, Kap, no? Umayo ang imong pagdumala sa imong barangay. Daghang kayo salamat sa atong barangay kapitan, si Kapitan Taran. Huwag din ikang, unsa ni Ate Shirt Nilaw Rilyuga. Araliuga. Bueno kadiyo na Michelle, may salamat mo, me, daghang kay salamat pod sa imong kanunay pag-support sa atong programa. Ang akong pag-umangko no si Michelle. Bueno kadiyo na. Musta na mo tanan din na sila si imong pamilya din na. May gabi og si kay Manoling. Musta mong tanan? Kay Inday Charilyn day no. Kadiyo na bueno, may gabi si mo din day. Kumusta na mo din na? O kay Amy, no? Kadayo na sila ordin, may gabi siya mo rin na uban sa imong mga anak. Kay Jong-Jong, kung asa man siya napita karon nga itong kalibutan, no? Amping diha ka noon ay Jong. O kay Randy Katubigan, dahil kung asa man mong port karon ran, amping ka noon ay ran. Kay daghan nagulat siya mo rin, nag-alaom siya mo rin, labi na sa imong pamilya. Kay Jam-Jam o kay Charlotte, no? Kadayo na, mayang gabi sa inyo din na Jam o kay Charlotte. Tuban sa inyong inahan din na kay Bibing Day. Mayang gabi sa inyong tran. Kala ni Parinur dyan o kay Joy, mayang gabi sa inyo. Kala ni Manulo kadayo na o kay Joy po, mayang gabi sa inyo naman sa inyong mga duha ka prinsisa, kay Princess o kay Bunso. Kay Bibing kadayo, no? Kay Emilita, mayang gabi sa inyo na Bibing uban kay Rumi Peligro. Kay Arlene Rasay, o kay Dudoy Rasay, o kay Kirby, no? May gabi sa inyo. O kay Nanong Kadiyo na may gabi sa inyo, diya John, o ban kay Bimbo Dumlao. Kay Rosa Ormiga, may gabi sa inyo, diya na Rose, o kang Junjun, no? Ormiga. Matod pa ni Michelle, no? Kadayo na, bueno, matod pa niya, maayong gabi, call. Yes, maayong gabi, ipon ni mo din na, unsa ni me, maayong gabi si mo. Pililim Labanan is watching. Salamat kayo, Ning. Nagtanaw po mo sa itong live. Dagan, kumusta na mo din na, Ning? Kumusta na mong tanan? Murag taon-taon, nagita mo rag. Wala mag-aabot, no? Subasin po da, pun-pun, kung makasuri ko din na, muagi ko din na sa inyo. Dagan, kayo salamat niyo, Ning. Siya, labi na sa imo ang isakupan din na sila ni Ayn o ilan ni Jandi kung napa man sila din na. Ilan ni Helen Bernido kay Dudong Bernido. Amping mo kanonay diyan ning sa Dabao. Silmin Husol is watching ang atong kauban nga barangay koordinito din na sa barangay GP Laurel. May gabiin na lang sa inyo din namin o salamat sa inyo ang pagtanaw sa atong live. Gusto mo na ako, no? Katong mga naka-schedule, no? Ang nakahatag na og request ato ah kay atong paningkamuto na og mapuhon kung mga tagaan na to og solusyon ang inyohang mga unsa ni ang inyohang mga requests. Magampo lang tanga unta nga maayo na tong atong unit dito, no, ang atong bako kay kanunay lagi to in town mapalyar mo nang gikuha gito kay aron na ilagyan matarong to kay aron wala ni sa gabal sa atong pagtrabaho. Maglisod ng gutatin noon maabdan o pipila kaadlaw ang mga unit nga naandari sa uban nga natong nga barangay. Pero ang operasyon, isa ka oras ng tungawa na hindi na po namin mo pagkinabangan, kinaan na po yung problema. Unay na tuntaan na karon nga mahumana na, no? Wawa nagay, maka full operasyon na ang atong maong unit. Jeanette Katason Morales is watching. Dagang kay salamat, Timonette. Dagang kay salamat. Amping kanunay, net. Amping kanunay. Muna nga itong hangyo, no? Ang atong mga kabanan nga barangay coordinator, atong tabangan, pagtanaw kung unsa pa may mga problema sa ato ang mga tagsa atong mga barangay nga kung asata na-assign. Kaya ang aron pod nga atong masultin, yung masultin niyo dito sa atong mayor o sa ato ang executive secretary
nga maunay mga problema nato, no? Problema sa maong barangay. Kaya ang trabaho man ko sa barangay, barangay affairs, barangay coordinator, extension arm na sa atong mayor, no? Sa mga tagsa-tagsa nato ka mga barangay. Muna nga tanaw nato kung unsay mga problema kay maingon man ang uban nga natong mga katawhan sa barangay nga wala sila masayod nga natay porniara ng masa, wala pa doon sila masayod kung unsa nga hospital nga naay tay makuha nga ginagmay nga assistance. Muna nga ayaw mo ninyo pagpasagdahi. Kinanglan inyo hang ispread na sa atong mga katawhan, labi na sa atong mga ngot ka na intang walang wala na to ng mga kaigsiunan, no? Ayun ninyo kalimti. Kaya nagtrabaho man ta din na para sa ingon anang atong matabangan ang ato ang local government.

Janeta Katason Morales, matod pa niya, hello, kap, maayong gabi eh. Imo diha, God bless sa imuhang programa, Idol Cup. Yes, salamat kayo ni Monet, daghang kayong salamat. Ingon man sa imo din na, no? God bless po sa inyong tanan, no? Inatunta na amo kanunay sa maayong panglawas. Salamat kayo net, no, sa imong support diri kanunay sa atong programa. Janet Katason Morales.

Ang atong oras, alas 6:54, hatod kanato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Capuyan. Kumusta dahil sa atong kanhi mayor sa ato ang Tagum City, no, sa Davao del Norte? Si kanhi mayor Alan Rilion, maing gabi isi mo din na mayor, no, sa Tagum, no, Davao del Norte. Murag mao na ni partner karon sa ato ang mo na gini partner sa atong mayor karon, no, hinatunta nga mahimong maayo ang tanan.

Usbon ako no kay Kapitan Bukal kapugma kung usa galing makita na lang siguro tadi na sa balay ni Mayor kay aron po nako matultulan tong asa to dapitang imong yangyo no. Kay Kapitan Bukal nga atong buutan nga barangay kapitan din na sa barangay Likanan, Upper Likanan. Dala na kong mga kaubanan no, sa Barangay Affairs, maing gabi si Intran, amping mo kanunay. At mga kapitanis, no, maing gabi si inyong tanan, sa gingunan ako, amping mo kanunay kay nagkaduol na rabang eleksyon, muraga dagandaghan ng mga hukus-pukus. Basta nga itong imutang sa itong nauna, ang atong pagservisyo, kanunay dili kay ingon nga mo servisyo lang ta kay mag-eleksyon. Kinahanglan nga maskin paglayo pagkaina, kinahanglan na trabahoon ang dapat natong trabahoon para sa kaayuhan sa kadaghanan, labi na sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay.

Dina sa purok unsa ni sa purok 23 no, maayong gabi sa inyong tanan dina sa mga Asuki family dina no, mga Kalbo. Kalbo family. Di Ramos family dina, dina sa mga pag-umangkon dina sa inyong tanan, maayong gabi. Lanilito patron dina sa purok 23.

Tapos muna ko, no, salamat sa Water District, no, sa inyong maayo at sa inyong hinanaling pag-aksyon sa atong ginahangyo katong mga tubo ninyong mainline nga naanabutang dito sa tunga sa kalsadang atong ginahimo karon, no, dito sa may likod si Stiniel. Salamat ninyo kay na okay na gyud tanan diri na ko maglisod ana tarong puhon-puhon, no, basin ugma siguro ato na ginang matiwas ng maon lugar. Daghang kay salamat sa Water District, labi na kay Dudong Lumantad. Franklin Hunsay, iswatching. Uy, salamat kay nimo kuya, Kuya Franklin Hunsay, no, ang atong amigo, ang atong kuya nga buutan, no, Kuya Franklin Hunsay. Daghang kay salamat nimo kuya. Janet Katason Morales, matur pa niya, salamat ka pa idol. Yes, daghan po kang salamat nimo ni, daghang kay salamat. Wala naman kita yung oras noon, yung abot naman ganyang oras sa pagtakop din ng atong mga programa. Sa tanan natong mga viewers, o mga listeners, daghang kayong salamat ninyo sa atong mga amigo nga kanunay nagasuporta sa atong programa, sa atong mayor nga kanunay po naghatag o maayong yung panglantaw sa atong mga requests, sa iyang pag-grant, sa atong mga hangyo, no, sa mga nagkadaiyang mga purok nato sa atong mga tagsatag sa kabarangay. Daghang kayong salamat, Mayor Inotunta, nga ang tanan-tanan mahimong magmalampuson. Hantod na po doog maaw sa sunod nga Domingo, kining atong programang Tingog sa Kabarangayan. Magkita-kita na po tayo dito mag-hisgot sa atong angay mga hisgutan. Alang sa kadaghanan, no, maingon ta nga hinautunta nga ang tanan mahimong maayo. No? Mayong gabi na lang sa inyong tanan o kasangalan sa nagdumalan itong atong istasyon, sila si atong na Yulsi Salabaw, ang atong season manager, ang atong assistant manager, si Ma'am Rosemary Wolfa, sa ato ang technical head, si Kuya Wolfi Urio, o ang atong technician, si Kevin Williams Bargin. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw, no, o pagtanaw sa itong live, kinuigsoon ninyo sa kahanginan, Rudy Kaday na maingon sa inyo. Daghang salamat o maayong gabi. To God be all the glory.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

So mo na mga higala, no, ang ato ang 100 drops CMD ni Health Code International diha sa atong 6 liters mainom gyud ta ani every morning tulo ka baso. So pwede pod ka mo inom og bag-o man iod to, mo inom kag isa ka baso, pwede pod ka mo inom og isa ka baso bag-o ka matulog. Mura na additional pod mga higala, no. Kung na may mga gi-advise nga additional nga dosage, no, ang atong CMD caregiver, pwede na ninyo i-apply, no, mas the best. Akong balikon, usa ni siya ka sacrifice. Ang pagkabuot og kaayuhan. Dili lalim ang kabuton ang kaayuhan, no? Usa ni siya ka complicated nga process, no, nga kinahanglan nato i-undergo. Part na diha sa atong journey dinhi sa ato ang health and wellness healing program. Og akong balikon higala, dili lang na ingon nga pang 1 week lang nang imuhang pagdesisyon, no. Kung nakasugod man ka mga higala diha sa nakasugod man ta mga higala, no, sa ato ang 6 liters with 100 drops sa CMD ni Health Code International, ato gina siyang ipadayon, no. Kumbaga butangan gyud nato o kanang panahon, no, nga 3 to 6 months muna ang ato ang healing process, no. Ang gidugayon niya, no, or time bound 3 to 6 months. Og diha sa first month higala, no, naana kay makita masinati ana nga kabag-uhan. Dili ko mo promise og dako nga percentage diha sa kabag-uhan sa imong panglawas, kundili obserbahi og pasalamati, no. Kung naga ni nakita nimo nga nag-alib na alibyo, no, pasalamati na higala, no. Kay isa pod diha sa requirement sa healing kining pagka mapasalamato nato. Kay kung dili ta thankful, dili nato deserve, no, ang kaayuhan. So mo na mga higala nga kanang kaayuhan karon nga inyong gipangayo sa makagagahom gift na niya kaninyo, no. So kung naaga ni alibyo nga inyohang ma-feel or ma-experience, no, kinahanglan inyo ng pasalamatan. Kumbaga ikalipay ninyo ang alibyo nga inyohang na sinatian. Dili kay magreklamo na hinuon nga mauni-mauna, gusto na kog mauni-mauna. Mga higala, no, akong balikon, kung gusto ka og successful nga health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, pinaagi sa atong 100 drops sa CMD ni Health Code International sa 6 liters, kinahanglan gyud nga consistent og dapat thankful ta, dapat malipayon ta. Balikon ang Proverbs 17:22 nag-ingon, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayong tamban. So kung kanunay lang tang diskontento, no, watay kalipay, bisan naay gamay nga alibyo ka nato, dili nato gina-consider. So mo nag-ingon higala, dili pa ka ready, no, sa gift nga ihatag sa makagagahom kanimo nga kaayuhan. So muna mga higala nga akong baliko, no, nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa lawas. Inubanan sa pailob, pagkamalahotayon,
og disiplina sa kaugalingon. So kinahanglan nato atong pagtuo diha sa makagagahom ang atong pagsalig. Kung gusto nato maangkon ang kayuhan sa panglawas. Kining atong produkto ni Health Good International o sa lamang kinika instrument no diha sa inyong kaayuhan. So sa diha nga kita magainom ug magagamit ni ini, inubanan gyud nagpailob. Pagkamalahot tayon ug disiplina sa atong kaugalingon. Dapat duna tay self discipline, no? Disiplina kung bawal na sa imuha, di gyud na nimo kaunon, likayan gyud na nimo bisan pag walay makakita. No? Usahay mang God natay mga kahigalaan nga pasyente ug normal gyud na siya. Nga ang atong mga kahigalaan kung wala gani makakita or walay makakita nga iyahang mahal sa kinabuhi, mupunit gyud na siya og bawal, no? Tapos pag nanay bation ang basulo na nganong wala pa mang kumauli eh. Usahay mga higala ang hinungdan rapod sa kanang ato ang panglawas nga wa pa ta mauli ikita rapod usahay. So muna nga dapat inyo hagyod ng ibutang sa inyong huna-huna, sa inyong kasing-kasing ang disiplina, no? So mukaon ta sa insaktong oras, no? Maglikay tag mga oily foods, maglikay ta og mga fatty foods, maglikay tag mga acidic nga mga pagkaon, ilimnon, no? Mufocus gyud ta sa mga pagkaon nga dunay benepisyo kanato. Ang mga green leafy vegetables o kung mukaon man ta og mga isda noon, pili on nato katong mga gisabaw, no, nga dunay mga green leafy. Og early in the morning, pwede ta mukaon og boiled egg, pero katong white lang apart ang atong kaunon, dayon pwede ta mukaon og isa ka buok nga kamote. So mo na yung mga tips, no? O kung gusto yun mo manguta nag-specific nga unsay angay ninyong kaunon or unsay angay ninyong likayan, no? Ang atong CMD caregiver, no? Every Saturday, naaman siya, maka-avail mo aning 100 drops. Kaya every Saturday lang ni siya available mga higala, no? Kaning ato ang 100 drops. Kaya kung other day mo muanhi, no? Di, wala tay promo nga kaning 100 drops. Katog yung isa kabate lang inyong paliton. So, muna mga higala nga, kung gusto mo og mga other nga mga question, no? Karong Sabado na ang atong CMD caregiver, pwede mo maka-avail sa 100 drops o pwede mo magpakonsulta noon sa inyohang mga angayng himuo, no, diha sa inyong mga panglawas, sa angayng likayan. So, manguta naman ang atong CMD caregiver, dapat ready ta mutubag o tinuod, no? Kaya usahay manggodigala kung ka ng dili ta musulti sa tinuod, no? Mo po na yung mag-lead ka na to, nga di gyud makita, no, unsa gyud angay kanimo. So kung naay pangutana, tubaga lang higala, no? Ayog ka ulaw, ayog ka hadlok. O muna higala, no, nga unay mga procedure nga atong himuon. After ani nga program na ay programang atong CMD caregiver, maminaw lang ta mga higala, no, sa additional nga mga pulong, no, bahin diri sa produkto ni Health Code International. O karon mga higala, mo proceed ta, no, sa atong hisigutanan kay medyo mubo na pod ang atong panahon. O muna nga atong hisgutan karon ang spiritual part, no. So diri sa atong spiritual part mga higala, no. Nag-iskot naman tag verse kanina, pero doon natay character, no, nga ato na usab paghisguta, no, kining usa ka tawo, no, nga doon na poy gibati nga kining
balatian or painful condition, no? Ginganlan ni siya o Pablo, no? Or si Apostol Pablo, no? Sa alang sa mga kahigalaan nato nga wala pagid totally ma-aware kung unsa ang painful condition sa usa ka tawo nga si Pablo, no? Mas maayo mga higala nga ato ang paminawan karon ang atong spiritual side, no? So sama kaninyo mga higala, doon na po'y struggle, no? Doon na po'y struggle nga nasinatian si Pablo, no? Ang iyang struggle, thorn in the flesh. So, kumbaga, murag tunok, no? Diha sa unod. So, kinesia, chronic. Duha ka klase ang balatian mga higala.

duha ka klase ang balatian sa tao, no? Kining gitawag chronic og acute. So kining acute mo ni siya ang dali ra siya ma resolve nga balatian or condition. Ang chronic higala kanang taas-taas ni nga panahon nga masinatian sa asa ka tawo nga balatian, sama sa diabetes, cancer, mga chronic na sila nga mga condition, no? So si Pablo nakasinati pod siya og kanang chronic or taas o long term nga kasakit, no? Siguro ikaw karon nga naminaw higala, usaka nga kanang nakasinati ni ini nga balatian or chronic ang imong pain, no? Kung naamagun ng balatian, na ganang pain. So kaniya ha, literal gyud ni nga pain na may mga condition nga dili ka mag dili ka mo batig pain, no? So kini si Paul. So kini si Pablo, ang iyahang painful condition, dugay-dugay na gyud. So ilado ba kini siya sa New Testament, kay halos tanang mga sinulat diha sa balaang kasulatan si Paul ang nagsulat. So muna nga bisan og galamiton siya sa Dios, pero wala kwaa sa Dios ang iyahang long term nga gibati, no? So di porke mahal ta sa Dios, no, dili ta niya pasinatiaon og kasakit, no? Kung nakasinati ta karog kasakit, ayaw na huna nga wala tagihigugma sa Dios, no? Hinung dumihigala ang Dios na higugma kanimo, gusto kaniya tabangan. So nga makarecover po diha sa imong balatian. So kining painful condition, no, ni Pablo, na wala siya nakuha kay busy og ginapurso niya nga mo spread ang gospel ni Jesus Christ, no? Pero bisan sa iyang kahimtang, no, gi-embrace niya na nga kaluyahon. Kumbaga, pwede man gud siya magreklamo, mamugod ning usa nga kinaiya sa tao kung naay balatian, puro reklamo, no? Nganong ingon ani man akong sakit, no? Nganong naing ani man ko. So reklamo, pero wala siya nag-complain, no? Wala ta nagbasa, wala ta nakabasa diha sa Bible nga si Pablo nagreklamo siya, no, sa iyang kahimtang. So sama kanimo pud higala, no? Unsa man ang imong pain nga nasinatian karon, wala gyud kay karapatan nga magreklamo diha sa makagagahom. Ang imo lang rights mao ang pagpasalamat ngadto kaniya. So muna higala nga ato ning i-continue kining spiritual nato nga isigutanan, ato ning ipadayon. Ato ning ipadayon sa next nato nga program, para matagaan nato ni siya taas-taas nga importansya kining atong hisgotanan. So ako lang i-remind kaninyong mga higala, no, nga karong Saturday ang atong CMD caregiver na sa atong istasyon, mo-avail ta aning 6 liters, no, 100 kapatak, 200 pesos. O kung gusto mong kamu-avail atong battle nga ikaw na ang mupatak, mas the best. Labi na kung layo ang imuhang lugar, no, mas maayo kamu-avail ka ana, then balik na pugka kung mahurot na kay para matuloy-tuloy ni mo mabot siya 3 to 6 months. So muna mga higala, no, nga kanunay na akong ginaawhag ang tanan nga maminaw lang sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi o after aning atong program ang CMD Care Program sa atong CMD caregiver, no. O dalaygon ang Dios, no, sa walay katapusan. Salamat sa higayon nga gihatag na usab kaninyo kanako karon. To God be the glory.

ni mukhang sugar karon aron unya malikay ka sa baladian nga diabetes. O nang kinahanglan disiplina gyud sa pagkaon. Isang pamilya. Kaya kung mukhaon mangga og ganang prutas. Ayaw dyan ng watermelon ha, kay dili gini siya pwede sa mga diabetes. Kining watermelon, kining saging, dili gini siya pwede sa mga diabetes. Kining saging, any kanang like daghan mangyog klase ning saging, bisan unsang klase sa saging no, ayaw yung kaon ni ini kay mas musamot hinoon pagtaas ang imuhang sugar nimo. Pero no, adunay mga nag-message sa tuwa. Ay gusto po nilang mapadungog ang ilahang kasinatian sa diha nga sila nakainom, nakagamit sa tuang CMD ni Health Code International. Kanino si Sir Roddy, 58 years old, matud pa niya gihilakan gyud daw niya taman ang resulta sa dihang siya nakainom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Matud pa ni Sir Roddy, usa siya ka 58 years old, usa siya ka tricycle driver, ug kada adlaw daw no halos 15 daw siya ka oras sa dalan. Aron lang maka-provide sa iyahang pamilya. Ug hilig daw kaayo siya og soft drinks, ug tamis nga kape kay mao kuno ang iyang kusog sa trabaho. Labi na daw ka og init ang panahon. Ug nabantayan niya nga sa sige daw niya og inom og soft drinks, sige siya og pangihi bisan gabiin. Germi po daw siyang uhaw. Ug dali ra daw siya kapuyon. Sa diha daw nga nagpa-check up siya, perti gidong taasa sa iyahang sugar. Nagtuo daw siyang basin unya tungod lang sa iyang edad. Apan usa daw kaadlaw, kalit siyang nangurog samtang nag-drive. Unya, naagi daw'y panahon nga nakalit lang daw nga nakuyapan siya. Ug grabe gid daw niyang hilak kay nahadlok siya nga basin dili na niya maatiman ang iyang pamilya. Nagsugod daw siya og usab sa iyang lifestyle. Ug niundang siya pag-inom sa soft drinks. Ug dako daw kayo ang iyahang pasalamat sa diha nga nakainom siya sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kay karuan, mas gaan daw ang iyahang paminaw ug makadrive-drive na siya sa iyahang tricycle. So salamat tayo Sir Roddy no sa nga natabangan ka sa tuang milagrosong tubig nga mao ang atong CMD ni Health Code International. Salamat nga nagbalik normal ang imuhang level sa imuhang sugar no. Salamat kaayo sa imuhang paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Ug nag-message usab no si Ma'am Mercy, usa ka single mother, labandera siya no. Ug iglimpyo po daw siya og balay. Matud pa ni Ma'am Mercy, bisan sakit na iyang lawas, padayon gihapon daw siya kay walay lain nga mubuhi sa iyang mga anak. Ug perminti daw niyang mabantayan nga makalitra siya galipong unya mukalitra og labo ang iyahang pananaw. Abi daw niya og kulang lang siya sa tulog pero sa diha daw nga nagpa-check up siya, taas day daw kaayo ang iyahang sugar level. Naluya siya emotionally ug nag-worry siya sa iyang mga anak. Apan wala siya ni surrender kay nagsugod siya og
inom sa tuang milagrosong tubig nga mao ang

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.

0: si MD. Wala pa dahil ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Sige, tala, palit ko. Asama ko makapalit, ana. Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga, mutinaw na yun ni isugod akong mata. Kay dugay, nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani, kay nakaingong ka nga. Kana di ay si Indy, makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126-05-3904 o sa itong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Vianney Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin na akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Kunya, pag mata na ko, ano, mga alas 12, para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong, alas 4 na di ay. So, karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Ganang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Oy Mare, asa man ka paingon?
7: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store. Naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
8: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we
9: were so kapalit ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang inaong ba?
10: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am si?
9: Diri sa SMD po sir.
10: Ang singala na to ma'am?
9: Terry po, Terry.
10: Terry.
9: Ug guga po.
10: Sige, salamat po, ma.
11: Clayjol Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clayjol Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap. Clayjol Papaya with collagen and milk. 10 times power whitening soap.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This song is brought to you by Muscle Men. Ang kapsulang makagana ug kanunay kang on the go. Muscle Men, alang sa mag-asawang kahig kaugmaon.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
1: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: Jesse, magtapang sa pagpakusog sa atong immune system at hindi ka pa sa katang balatian.
8: Jesse, vitamin C plus zinc.
7: Jesse, condition ka for me plus mupanindit sa atong skin.
8: Jesse, vitamin C plus zinc.
7: Jesse, muayos sa mga infection sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia o uban pa.
8: Jesse, vitamin C plus zinc.
7: Jesse,
9: Jesse.
7: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
10: Yes. Okay na okay. Tungod sa Jesse.
7: Wow, Jesse. O nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan ug maayo.
10: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
7: Ang unsa?
10: Ang akong gihigugma.
7: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
8: Jesse, vitamin C plus zinc.
7: Jesse!
9: Jesse!
11: Oy, Mare, asa man ka paingon?
12: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
11: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
12: Mau ba? Sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
13: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were so
14: bad. Power 10 Probio Capsule.
7: Kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng kape!
15: Maxima Sapong. Nagpuyos dramaw ang bukanan.
16: So, unsa imong gagamit namin, gimintin?
15: Ang Power 10 o Clay Gel Coffee Mix.
16: Uh-huh. So, sadyang wala pa ka makatumarma, makamintin sa maong produkto. Unsa man dai imong gagipamati sa imong lawas, ma'am?
15: Kapoy kaya akong lawas, sakit kaya akong likod ug dughan.
16: Mm-hmm.
15: Dayon ang ihi na ko ginagmay ra.
16: Yeah.
15: Pag inom na ko sa Power 10 Probio, narang-arang ang akong gibati. Munang akong giahuhag sa mga katawhan nga gamit mo anang produkto ha kay makaayos sa inyong lawas.
14: Power 10 Probio Capsule.
7: Kalamigid sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng kape!
3: You're tuned in to the best, the frequency. 90.9. The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

0: Kasakit, ay. Ah, kasakit.
1: Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao, ay. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-anto sa imong sakit, ay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Naghahanap niya pananaw? Sensitibo sa hayag ng suga? Maglisod o kakita kung musulod na ang kangit niya? O magsigig usab ang grado sa mata? Sintomas ka na sa cataract? O saka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta? Mag-iCare Gold ka! Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, o maski pa kusog sa bilberry, berry extract. iCare Gold, ang kapsula nga gihimo o tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Uy, Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah, yeah. We were high and we were
5: so bad. Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
6: Terramax Capsule.
7: Ano? Ready ka na ba?
8: Sa mga kabebe kong Mr. Jan, wala na bang gana si Mrs.? Dahil wala nang lakas para sa loving-loving. O si Junjun, tili na mo tindog. Tumar na og Terramax Capsule. Kaya ang Terramax Capsule na ay content ng horny goatweed, ginkgo biloba, ginseng, cinnamon o saw palmetto na makatabang sa erectile dysfunction o di kaya sa ginakahadlukan na prostate cancer. Maong tumar na mo og Terramax Capsule. Arong matagamtaman ni Mrs. ang performance na abot hanggang magdama.
9: Okay.
8: Terramax Capsule, lumalabas ang lahat, siguradong Terra to the max.
10: Good morning, Ma.
11: Good morning, Mahal.
6: Terramax Capsule.
12: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.
13: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
14: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
13: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan. Hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata. Gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usa nga tus duha ka tulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
15: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

stronger.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
1: Sa panahon karon ti mani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulay ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
5: Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: I Care Gold Capsule.
8: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos dyan na ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mao to, gisulayan na ako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
7: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
10: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kind of feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
11: You're tuned in to the best, the frequency
12: 90.9,
11: the station
13: Radyo Kalusugan,
11: your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.